0: Broadcasting from the hills of Old Kampala.
1: 107.9
2: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere dini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa
3: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour.
4: Nga waliwo munne
5: Finance Trust Bank
6: tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra.
5: Weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omukuba namukisa abaniwangulira erisava. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi. Yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Finance Trust Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
8: You're in the mix.
9: Mawulire ku mawulire.
10: Mawulire ku mawulire.
9: Iliyofayo.
11: All day long.
9: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
11: Yo.
9: Bueno, bueno. Namasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
12: This your boy, right?
9: Umzandiga. Yewenyesa.
13: Ariku Pal FM. Wena muganda wange ariku kula eriyo muntu wa bulijjo. Ebale kulaba nti ate mukwano gwange gy'oli weebale kukwasaganya bitambula bitya mu ngeri emu oba endala gwe bitambulidde obulungi weebeera ng'ate mukwano gwange akadde kano kalungi nnyo kakozesa nnyo nga weebaza ate Mukama Katonda oyo eyakutonda kubanga yakuleetedde okulaba nti ate bikutambulira bulungi naye gwe bitambulidde obubi era mukwano gwange omulungi togwamu maanyi togwamu suubi beera ng'ate odduka era osabe oyongere okulaba nti ate osaba Allah subhanahu wataala buli kimu kyonna kyonna akimanyi mu mbeera yonna yonna. Dakiika ziri 3 zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku leero lwa Mande ennaku z'omwezi 2007 mwezi tuli mu gwa July oba ogw'omusanvu omwaka Omuganda aliyita ddaaza 2026 ku saidi ey'obusiraamu ku kalenda ennaku z'omwezi leero ziri 13 mwezi tuli mu gwa kubiri omwaka 2008 nga bulijjo nze Muhammadi nze Yusufu yenze Kinobe kiriza nkugambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bitambula bitya baganda bange biri bitya embeera eryetya mu ngeri emu oba endala kakati nno nawe kito wenawena muna Pal of Africa Radio wenawena mukwano gwange yetu yaikumidde kukula eri omuntu wa bulijjo nkukakasa nti kiwalonda kikulu nnyo walonda watuufu wateeka akalimi ka lediyo ko munnange watuufu ddala wakwongera ku wakuyigiriza wakulaakulanya wakuzaamu amaanyi wakuzaamu essuubi wakusomesa buli kimu kyonna kyonna okisanga ku Pal of Africa Radio ojja kisanga munnange nno kukula eri omuntu wa bulijjo. Zikiriza nkolemu katono nnyo bwenti ate tugende mu maaso.
9: Amagezi Luwombo.
10: Amagezi Luwombo.
9: Wano mu program entanda kumacha.
13: Baganda bange bampuliriza omanyi mu nsi muno tukula buli muntu akula waggulu tewali akula ng'emyaka gyetoolako bwetoozi wabula nkakasa bulungi nti buli mwaka oguyita eri oyo omuntu ali siriyaasi era ayagala okukulaakulana ayagala okukola ayagala okubeera obulungiko oba obulungi ayagala okyusa ku bulamu nga ebakubuuza nti mu 2015 we wali katuli mu 2026 nga bw'okyali ng'oyinza okuba tuyagala byankulaakulana naye omuntu owa 2018 at least wabaawo ekyakyuka yasoma ya n'amalako yali abeera wakakati yapangisa yali ali mu rumu emu kati ali mu bbiri yali talina mukyala 2020 kati 2026 alina omukyala yali talina baana kati ayina abaana atalina mulimu kati agulina era gwe baali bakozesa kati yeekozesa kwegamba biri awo w'ebito buli omu alaba achievements ezize mu myaka etaano egiyise oba mu myaka kumi wabula gwe wenna wenna alina achievement gy'olaba kino kye ngenda okugamba nsuubira ogenda kubira amabega wange ogambe kituufu mu bulamu gye tukoma okkula n'okkulaakulana n'okukyusa obulamu wabaawo omuteeko gw'emikwano gw'oleka wabaawo emiteeko omuteeko oba guruupu oba akakota ak'emikwano gy'oleka nga togirese nti oyina empisa embi aa naawe olabira awo olw'ensonga nti buli woogenda ku leve endala ebirowoozo obwongo ebikolwa bikyuka era olaba omuntu atakyusizza ebyo ng'agenze ku leve endala takyusizza bwongo takyusizza birowoozo enneeyisa oluusi eganyo kyuka era okakkana zzeeyo buli w'olinnya ku nkulaakula naye wabaawo omutendera gw'oleka nga togulese nti oyina empisa embi oba nti baakuvumye ekituufu nga tokyabafiitinga mu nkulaakulana oba ekyo osobola okukkiriziganya nange abantu be walinga nabo mu 2020 ng'okyali gye wali eyo nakaakati bw'okyalina nsuubira oyina emikwano emirala oyina emikwano emirala gwe yatandika okusuubula be walinga nabo eri mu factory nga babakozesa okyali nabo b'osuubula nabo ekyayina boogenda nabo e Kenya okusuubula oba boogenda nabo mu kibuga mu Kampala muno mu downtown n'osuubula nedda ate nammwe bebaaleka temunyiiga that's life era weebuuza omuntu gw'otavumangako omuntu gw'otakubangako levo yalinnya yakyuka kati emusuubuza alinnya nnyonyi era atambuza ebigere kati alinnya booda akasente yafunamu abinamu omutwalo si lwakufuna ssente nti yagaggawala nedda wabula kati obwongo bwammwe tebukyagatta obwongo bwammwe tebukyagatta onyumya kino yajja kunyumiza kirala awo nno ojja kkakana ewavudde n'empalana oyina abantu b'otuukamu oba wasoma nabo oba wakula nabo oba wangala nabo ku kyalo ng'ekituufu n'emboozi nabo eddakiika ssatu nga teriiwo sitoole kinti sitoole kimwana ogamba otya ebitambula bita nti birungi munyumyeki ekirala munyumyeki nga ye mwasanze abasirikale nga muva okusuubula nga ye baalinyisizza omusolo ku maali gy'oyingiza bikyuka kabeere busomesa akabubeere wa omuntu waliwo akadde kootuuka nga emikwano gyo osaanidde ogireke ng'emikwano egyo oyina okugyerekereza n'ogamba gino kangyesonyiwe gino kangireke oba tuli ffenna ekyo oba oyagala oba toyagala batono nnyo abalina emikwano gyabwe emyaka kumi emabega era gw'olaba owangaazizza omulabira ddala nga muli mu levo y'emu oba ng'omusingako katini naye nga mwegobagana era ng'ekyayongera okubapuushinga osigala ababiri ate byanfuna bizinensi si mukwano guli gwennyini ogw'ekimemeto ogw'edda abaalina omukwano ogwo mukwano gwange tebakyalina budde buli omu talina budde bwa munne ono ali bize talina budde bw'ono nona tali bize talina budde bw'oli oba tuli ffenna Edabu labanti yeyo nasomanga na ye. Olabingira na haba nene mu government. Bamu kute maulire. Agenze ke wa mkwano gwego yasoma kona ye. Obiwe, obabali monsiko, obabali lidawa. Luachi. Aba aludo mula boruinso nganti levo zaachu. Ukatiba chaina vivagata viku atagana. Wabula jukide kuna gamba kanzile ke wa mkwano gwange. Gwe nasoma kona ye. Na mbuza ako. Edawa itemi yake imidale itanu. Kitegeza nti tebalina kati bibagatta byayawukana era nabo ne baawukana mu mutima mulungi nga tebayombi. Era ono waafa munnaagenda n'amuziika olw'ensonga nti baawukana tebayombye wabula levo. Levo ebintu byakyukamu naawe kkiriza mu bulamu bwo we kijja nga kijje olaba ng'omuntu nga kituufu tebikyagatta. Mu mutima mulungi temuyombye temukoze eki kireke tokikaka. Ate mujja kufuna ebibagatta maaso eyo kufiirwa mwesanze weyo ngobuze nti gendi ogamba otya olusa kubidde kasimu mpola ye kumi n'olimuwa ebyo kati byemusigaza naye okuba emboozi tebikyagatta otunda mamotoka nze ndi eri mu kasooli onjagazaaki yo mwagazaaki oli kati ate genda ofune bamotoka banno we mudiringa eyo mufune emikwano gifune eyo yadde na gino nagyo mirungi togita. Naye ntegeeza obulamu buno bwe tuwangaliramu naddala mu byenfuna. Era nga ebakufuuza mukwano gwo. Tosobola kuleeta mukwano gwe gwe wali naye nga mutunda kasooli. Nga wamulekayo. Aa. Oleeta bano b'otunda n'abamamotoka. Olw'ensonga be baliko. Era Katonda bayisirizaako n'okulaakulana. Okitegedde? Kakati bassebo ne bannyabo. Nammwe abali waggulu eyo. Ngadala kituufu emikwano gyakyuka banne wabalika era nga we kisaana ofisangawo kukadde n'obalabako. Okitegedde? Ofisangawo kadde balina akaseera ke baggumyagumya. Kiri kyo kiri automatikali kyekola kyokka tosobola kukyewala naye yadde kyajja kale Mungu yakulinnyisa mu madaala waliwo bye mutakyagatta era mulwawo n'okweraba ofisangawo kukadde n'obalabako. Bakubire ku kasimu bwe bafuna obuzibu dduukirira leka kubeera bira tebalina kye baakukola kale dabirira maama we olina mukwano gwe wakula naye mu kyalo eyo ng'ekituufu temukyalina bibagatta yadde tekiriiwo alina kye yakkolera baako engeri gy'omusasulamu oba olabirira ku maama we oba baganda be oba ki leka kubaleka ate ng'abaayomba. Nedda lwanyisa nnyo yadde nga temukyalina bibagatta era akasimu kasobola okubagatta ka mobile money kasobola okubagatta embeera gy'alimu ogimanyi yali kyaliiwo oyo nga tonnaba kufuna ku ssente yali mukwano gunnyira yakuwanga ne ku magezi era waddukanga n'ewaawo oluusi n'osulanga nayo oluusi gye walyanga n'emmere ng'ewammwe tennajja era bambi ng'akuterekera n'okuterekera. Bajukira abantu abo bajukire abantu abo kubanga singa baamanya nti ogenda kubeerabira emyaka 5-10 tebandi kukoledde kye baakukolera kati gwe baakolera kijjukire kijjukire obajjukire era obakwasizeeko wabeera weetaagisizza oba tuli ffenna oba ntegeerekeka. Kale nabwe ekityo njagala kulaba nti ate mbakwasa Sheikh wano njagala kulaba nti mbakwasa Sheikh wano abeeko ebigambo muganda wange ebirungi ebigambo ebirungi byalina okulaba nti ate munnange Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe lecturer ku university ezenjawulo musajja musomesa mulungi nnyo musajja yasomera Madina njagala ebigambo bye bitunyumire bulungi nnyo nnyini ddala sikukoma kunyumira wabula obijjemu n'ekyokuyiga mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala. Okitegedde Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe agenda kulaba nti ate abako ebigambo mukwano byatujukiza naye ebintu bino tubiko watsinti obato manyi obero manyi naye omulimu ogwaffe gubera gwa kubera ngate mukwano gwange tukujukiza guba gwa kujukiza nze kitusobola okulaba nti ate nga pale FM munange tukongerako kubanga tukimanyi munnango omanyi ogwaffe gwa kujukiza mu ngeri emu oba endala.
1: Inno yentande eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunako mu puroguramu entanda kumakya.
4: Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yawmiddin. Amatenda malungi amajuruga Allah subhanahu wa ta'ala na nyini uyinza tumusaba Allah atumegeri na soku sasa ni mirembe kumkwanu gafi umusumisa wafi umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tumuwanjagira Allah atumusaba asasiri irasime fanfam fivu umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tutegiza wa sahaba yuangana na bu mumbira yunna sa Allah nafa tuangaza musimu wa tuchari mbadubi na wazana wakiriza ila Allah tumusaba tuwabanga tusiza kasira ako kutujula musimu na ayy Allah tukusaba watujule musiye nunga tuchari mbadubi na wazana wakiriza Allahum amin mwenja tuuririza tukuchikuni musambu katungizi muenda pal FM ekulari mtu wabuli jo ila mzimu kwa nukumuganda o Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe niwa mkisanyo kwenye natinatia Allah subisizo kutulako mufani wabamu biwujo ni mwanteweza pan FM chukumu musamu katonyezi mwenda yukula rumu ntu wawuli jo ni nangu mtestesu wa programu ni mkwe baza wewala ukwele kiriza mbira yona na wini uwele kiriza noja ukwele antu ya wala ukwele za abadu na wazana wa Allah hati ninsima gumunda nga tuuliriza entakera mwereka kalimiko mpalu ukubeda nto uliriza ejimu kumsumo ejijukiziwa naba walimu kumkutu kuno era nzira muno kwebaza n'okusiima bonna naba walimu abalikirizo ude wabwe ni muwaeda chika zino kwebeda nto mwejukanya awunu muna kwebeda nto mwejukiza abadu na wazana wa Allah awunu muna angu yuntu alizo mkisa kuno ukwebaza banna njini mkutu kuno ukutuweda chika zino zimwali wadde muteka mwe ebintu ebirala byonna programs nyingi byemuranga byebingi bakasituma bangi naye ne mugamba nedda zino edda kikaka tuzuwe abaddu n'abazana ba Allah nadda kikaza kujukizaamu abaddu abo n'abazana ba Allah tubebaza munna buli omu obusobozi bwe oba mu nteekateeka zonna zaakola nga bulijjo mu kaseera bwe kati tubeera tujjukanya ku nsonga ffe okukwata ku adabu islamiya empisa ez'obusiraamu era tuli ku mpisa eyokusatu mutukire munnange tuzo tambula naawe tuli ku mpisa eyokusatu gye tuyita ki adabu zaujaini empisa z'abafumbo oba enneeyisa y'abafumbo ababiri tuli mu kitabo kya mukadde waffe ekitiwa nti mukadde waffe ayitibwa Dr. Abdulhamid bin Abdulrahman Assuhaibani era nga empisa gye twakumako ndoozi yali yakusatu mukanyumira mpisa y'okusatu mukanyumira ak'okusatu empisa z'abafumbo omufumbo olina kweyisa otya ey'okuna kulitandikira olwaleero nga twagala tugende mu maaso yagamba nti anyestakhira Allahu ta'ala abafumbo bano ababiri bwe muba nga mugenda kukola obufumbo nga mugenda tandika okukola obufumbo mwebuuze ku Allah ampuliriza omulungi kituufu omukyala omulabi era olaba nga yeyonyini gw'oyagala munyirivu byonna bye wali weetaaga ku mukyala abirina kiba guli naye sooka weebuuza ku nannyini kumutonda kuba amutegeera nnyo okusinga ggwe gwe obulungi bw'olaba buyinza okuba nga kifaananyi nga housing naye ng'ate omutima oba yingini y'omuntu oyo ayinza okuba nga yanjawulo ku housing gy'olaba gwe maama mwana gw'omuwala kituufu omuvubuka omulabi nga yo yennyini gwe wali onoonya era ng'olaba otuuse naye nga tonnamukkiriza sooka weebuuze ku nannyini kumutonda kubanga yasinga omutegeera ekiki kyali mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti idha hamma ahadukum bil amri omuntu omukumu babanga inensonga jamaliti dokukora nukusingi ya dadanda jitulike yobu fumba inaisa fumba wabili faliyarka araka ataini nilaila fariba avunda menga ye mvunda mabili nenga sisi zidi zobo kakafu nimana sala hira akabili nenga sisi zidi eza zupuhi eza zuhuri eza ashuri mpuri demunanga maliyakul ilatu wa ilabali wakili higi ambobino nti ayi Allah wana fitu kena kweda mundu uza mulibu fenu kubanga winzu kwangu warabu winzu kukarubirira na hili wakili mulimiru uyo singu kuhulira uyo singu kweka kasa mbubazio kusari ya kabiri ugame nti ayi Allah mkwebu uzako ilanga kusaba no kumanyako Allah kuhulina n'obusobozi bwo Allah bw'olina era ayi Allah wange nkusaba mu bulungi bwonna n'enkizo Katonda z'olina ez'ebbeeyi mazima gwe olina obusobozi naye nze sirina busobozi Katonda omanyi naye nze simanyi Katonda omanyi ebyekwese naye nze sirina kimanyi mu byekwese ayi Allah wange nkusaba nti bw'obanga ddala mukumanya kwonga bw'omanyi nti ensonga eno ng'oyogera ensonga gy'osabirako ekintu kino bw'oba bufumbo ng'oyogera obufumbo era ng'oyogera omuntu oyo erinnya lye bw'obanga ya Abdallah ng'ogamba nti ayi Allah okimanyi bulungi bw'abanga Abdallah ono bw'aba muwala era ng'oteekawo erinnya lye nti Mariyamu ono bw'abanga ddala mulungi gye ndi ku ddiini yange atagenda kunkalubiriza mu ddiini yange ngenda kusigaza eddiini yange nga bwe erina okukyongerako ne mu kuwangaala kwange nga tugenda kuwangaala mu mpangaala ennungi n'omuntu ono n'oluvannyuma n'obulamu bwaffe ayi Allah wange nkusaba ensonga eno bwebanga oba omuntu ono bwebanga bwato bwali Katonda nkusaba omunyanguyize onteremu obwangu era Katonda omunteremu n'emikisa owulira munnange ebigambo ebyo era n'oddamu n'omusaba Katonda gw'omanyi bulungi omuntu ono era mwogere erinnya omukyalo oyo mwogere erinnya omuwala oyo kubanga amannya ge gonna ogamanyi ku bugere naawe omuvubuka oba naawe omuwala yogere omuvubuka oyo amannya ge oyo agenda okubeera omwami wo era ogambe nti Katonda bw'abanga omuntu ono Muhammadi oba Sumayya nga banze kumumenya oba okumwogera erinnya lye nti wabanga si mulungi gye ndi agenda kumbeerera ekizibu mu ddiini yange agenda kunfuukira ekizibu mu kuwangaala kwange n'obulamu bwange bwonna bwonna ayi Katonda wange nkusaba omuntu ono omunzije mu birowoozo byange omugye mu mutima gwange era omunsambisa abeere wala gye ndi ate onfunireyo omulungi asinga ono owulira munnange obakobo jjukira nti oli ku 17 katonyezi mwenda pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo onoonya mubeezi tuli mu mpisa ey'okusatu empisa z'abafumbo mu kanyume n'akookuna enneeyisa y'omufumbo gwe mukyala woyo wamufuna otya omwami wo wamufuna otya era ddala biki ebyatambulira awo wali yamukulabira oba amukulabira bwepa gwe n'owulira nga mu butuufu oyitise n'ogamba mweru alabika bulungi era omulaga mu bantu bagamba mukama walimu bagamba naawe omuwala bwotyo nti ena musanze ng'ayina emmotoka yevuga bannange kale yazimba oli omwana n'otandika omumutendereza naye nga tomumanyi bimukwatako ng'omuntu mu buwumbwa bwe ng'omuntu saba edduwa eyo ng'omaze okusala era akameka era akabiri omala okuzisaala Katonda musabe ng'omusamba olulimi nga bwe tutotodde ebigambo ebyo byonna byonna nga bwe tubisomye biri mu Luwarabu naye ffe tetwagala kukalubiriza nnyo omuntu gw'ampuliriza ng'olina olulimi olwo olusinga okutegeera ng'ate nannyini kulutegeera ye nannyini kulukuwa Allahu subhanahu wataala ako ke kanyumira akookuna oba ekisaanizo ekyokuna ekiri mu kweyisa mu nneeyisa ennungi ey'abafumbo tuli mu kwejjukanya ku ebikwata ku mpisa z'obusiraamu era nga tuli mu mpisa ey'okusatu eyitibwa adabu azzawjaini empisa z'abafumbo ababiri mu kitabo kya mukaddu waffe Dr. Abdul Hamid bin Abdul Rahman Sahibani era nga nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe guri la kupal FM akujukiza kuchikimu musamu kapengeze muenda kula rumu ntua ulijo akanyume la koku tano kakumeka munanga prizo mulonji kanyume la koku tano mumpisa inzaba fumbaba vizi ilanga kagamanti ayandura ila manyuridu nikaha aino kulaba kumuntumo kwa gendo ukuwasa umano mwado mpuri demunangi umuntu wano kugenda okufuna abeera omwami wo nam mulabeko naye akulabeko tuleme nnyo balabiranga ku bifaananyi ebifaananyi tebiraga kifaananyi kya muntu kituufu ekyo ekyessimu kuba mmwe bannanga balina amasimu gaseereza mmanyi bulungi nga mulimu n'ekirungo ky'osobola okutuulamu mubeera mweru ennyindo eyange ebyo ne ngituuza mu kirungo ekyo ekiri mu ssimu nera bikanga empamvu era biko bulungi bumanya nti munanga ayagala buyindo bwe butyo nsobola n'okuwanvuwa n'okugejja so nga ate ekyo tekimala era kiyinza ate obutabatwala mu maaso kuba oyinza okulowooza nti omuntu gw'oyagala bw'ati bw'ali naye ate si bw'ali kugamba kitama kikutamisa omuntu oyo gwali olusuubira nti mweru n'omusanga ng'ate muddugavu so nga ate obuddugavu si bubi obweru si bubi obumpi si bubi nga bw'ofaanana bw'otyo ekyo allah bw'atyo ye yeyagala ofaanane bw'otyo era kyeyagaliremu kyenyumiririzeemu tiwekubagiza naye ate omuntu gw'ogenda okufuna kendayo omulabeko hadithi eva mu kitabo kya Tirmidhi yebaosaba aitwa Al-Mughiratu bin Shu'bah radiallahu anhu yagamba nti annahu khatiba imra'atan yayogereza omukyala aba yali ayagala kwogereza mukyala kyava agamba omubaka Muhammad Mubasha ava amugamba nti undur ilaiha omukyala ogwo ogenda okuwoowa n'ogenda okufuula mukyala wo sooka omulabeko lwaki olaba ku muntu ono nga tonnamuwasa kyategeeza si kumulabako mundaba eri bannaye tuli mu mpisa z'obusiraamu mwe tutambulira empisa yesooka okukulembera nga tonnakola kikola ky'ogenda kukola mbaka kyava amugamba sooka olabe ku muntu oyo fa innahu ahra an yu'tama bainakuma nti oba olabe ku muntu oyo kigenda bawangaza biifinillah kigenda kusikiriza okuwangala n'omuntu oyo kuba niwabanga omuntu oyo omulabyeko yadde akaddiye ogenda sigala ngaomulaba nga wamulabira wali ku ntandikwa kuba wamulaba mu ndaba entuufu yensonga lwakifi bannakyalo bw'oba ojja okulaba ku muntu gw'ogenda okufuna mukyala oba omwami wo tetugamba mwana muwala nti weekoleko omusanga nga bw'afaanana n'akalimiro ke nga bw'atyo bw'ali Mariyamu oyo Khadija oyo omulabe nga bw'afaanana mu bigoye byebyo osimire ddala omuntu omutuufu kakase nti omuntu nimala muteekako akazigo mashaallah genda kulabika bulungi nawe omuvubuka bw'otyo si kirungi nnyo genda kwogereza mukyala nga weekozeeko oyambadde n'onana oyambadde n'oshanana mu njogera ya leero nawe genda mu mbeera yonna omuntu oyo akusimye wano nno munnange otusinge nnyo okunakuwalira abo abaana abaagala okufuna ababeezi nga ekyambalo omuntu kyayambadde kiyinza omufuukira ensonga obutamusiima bannange ekyo kyambalo tekikufuukira nsonga nti teyambadde bulungi ayambadde olugoye terumukutte bamba kala gyeyambadde temunyumidde toyagala kala ffe kyetuliko olwaleero tetwagala kala ya muntu twagala ekifaananyi ky'omuntu ekiri munda kyekisinga okuba ekituufu kino n'olugoye asobola okulukyusa essaawa yonna ampuliriza omulungi tukusaba obanga oyina omuntu gogenda okwana ntonyogereza era nti omulabako naye gwogenda okulabako aba mwana muwala yomunnango nfuuka mpuliriza temweyawula mu kifo tekukyalirako wuwo mukayumba ka wowoosula akalungi nam temugenda mu kifo ekyo kyemusobola okuweramu ababiri kubanga shaitan nyangu nnyo gwe mulimu gwayo okubagezesa mu abantu ababiri wabula oba oli wamulabako genda ewaabwe gye bamuzaala oba kale oba tugenza oyo gye muzaala abeereka mu buvunaanyizibwako oyo gwatiira nam bimaana kyentegeeza ayinza okubeera mwannyina ayinza okubeera taata we oba omuntu yenna omulabeko endaba eyesaanidde mu kulabako okwo tekyetagisa mugamba nti sooka ojje musikaati oba sooka kugamba ndabe ku ntumba eyo ndabe ku feesi yo nga bwefaanana sooka otambule mu bwoti sooka nga bwe tulaba abamu abanoonya ku mikutu oba oli awo egimu asooka n'atambula n'agenda eri banna waliyo ebisanyizo ebimu nga si kikulu ampuliriza omulungi beera n'ensonga yennyini nyini lwaki omuntu ono omwagadde tuli ku 1179 ekkula ly'omuntu wa bulijjo pal fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo era tuli mu mpisa ey'okusatu gye tuyita adabu za ujaini empisa z'abafumba babiri tuli mu kanyumero ka kutaano akanyumero ak'omukaaga kagamba katya ayakhtara dhati ddini ayakhtara dhati ddini londo omuntu oyo noonya omuntu ayina eddiini ampulitiza omulungi omukyala nga ayina eddiini buli kimu aba akirina omuvubuka omwami mulenzi gw'ayina eddiini buli kimu kiba kiwedda kwena ensi gye tuwangaliramu bannanga omuntu atalina ddiini ensi egenda kukuzitowerera omukyala atalina ddiini ogenda kukozesa omwami w'ensobi naawe omwami atalina ddiini ogenda kukozesa mukyala w'ensobi kati ate omunaatuuka ku baana kigenda kuweera kitanga mwena temulina ddiini omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu hadithi abi hurairata radiallahu anhu yagamba nti tunkahu lmarati larbai omukyala ono awasibwa lwa bintu meka bina agamba nti limaaliha bwabanga ayinamu kukasente falhamdulillah kirungi nnyo omukyala binanga ayinamu kukasente waliwo nkubiriza bannyinaze bawala bange bamaana namwe muyige okutakula mwetakulire kyentegeeza omwami agenda okufuna alhamdulillah nga naawe olinawo akayumbako akava mu maaliyo awo twebaza abannyinaffe abali ku byeyo mwagenda kutetenkanya mbeera tusaba allah bawe emikisa yonna gye mukakalabiza eyo gye muli yonna bwe muba mukomyewo wano akasente kamme mukakwate ng'ekyatika kati abaami b'ennaku zino baagala alina era bagendera ku hadiisi eno n'akubuuza nti oyimiridde otya mu byenfuna naye atera wensabira abaami batuuliza eno ereme kubeera nsonga nkulu kuba bona owasa omukyala ng'omuwasala ssente ze omukwano guyinza obutabaawo naye katulabe ensonga ennyo mubakazi yagamba nti omukyala awasibwa lwa nsonga nnya esooka olw'emaali ye ebyobugagga omukyala byayinako ekirala walhasabiha n'olwekitiibwa kye tutwaliza famire azaalibwawa ali mu mbeera ki tutwalizaamu omukyala ayinza okuba naye n'obuyivu nakyo nga kyekimu kubiraga ekitiibwa ky'omukyala oyo wajamaaliha n'obulungi bwe bannanga omuntu omulungi awasika ate nno teweeyita nti oli mubi obulungi obuyinza okuba nga si bwaffeesi nga bulabika bwotyo naye ngaoli muntu ayeefaako ate nosanga omuntu nga mulungi mu feesi naye nga teyeefaako naye okwo okwefaako kufuula omuntu omulungi n'agamba nti wali diiniha n'olweddiini ye n'asembyayo akanyumiro mu hadiisi eno akakulu ennyo nti bw'oba onoonya onoonya muntu wa ddiini bw'oba onoonyeza omuntu w'eddiini ogenda kwera mu kwesiima bw'aba nga tonoonyeza muntu wa ddiini ogenda kutambulira mu gadi b'engali banange munaatusonyiwa tuyinza okugera engero nga oba oliawo tezigenderawo naye naffe tugamba nti wajadna aba ana twasanga abaatukulembera abaatusuukawo nga bazigira so twewala nnyo okugera engero naye tugambe nti bw'oba ofunye omuntu nga wa ddiini oba ofunye okwesiima abaana bagenda kwera baddiini amaka gagenda kweramu eddiini gabukaleemu emirembe kubanga omukyalo w'eddiini aba mulungi aba mugagga aba ayina ssente ze aba ayina buli kimu eddiini emufuula okubeera omugagga omuntu w'essente omuntu omulungi so tuli mu mpisa z'abafumbo ababiri zetugamba nti zetwejjukanya mu kaseera kano akatuweebwa ne baganda baffe mikwano gyaffe bannannyini mukutu guno 1979 ziramu bannanga okubeebaza mwe abatuuliriza abalungi ne mutava ku mukutu guno naffe tuddamu amaanyi weotula mu situdiyo wano gw'olabanga aliwo omu ne purezenta ate nno banna babbireko n'ekyama omupurezenta wo nebaludeka nawo wano n'atambula mmwe nga temumulaba nobeerawo nobeeranga ayeyogeza wekka naye ng'enkuyanja enkumi n'enkumi z'abantu ziriyo zituwuliriza beba mmwe nno kugamba mmwe bantu baffe tugambe nti mwebawanguzi mwe bazira baffe kyembadde ngezaako okwogera mwe bali kutuwuliriza nsabaliwo kitiwawo obulungi mukkiriza tusembyeyo n'akanyumero kano ak'omusanvu kumusomo gwaffe ogamba nti empisa oba enneeyisa y'abafumba babiri kagamba katya gwe munnanga agenda okwaza yustahabu kyagalo era kirungi an tatazawaja almawluda au alwaduda alwalude kirungi nnyo kyagalwa okuwasa omukyala ng'omukyala oyo akyalina omukwano ate omukyala oyo ng'azaala owulidde ebigambo ebyo ng'omukyala ono ayina omukwano era ng'azaala bannawo omukwano si kintu kyosobola okupimira ku maaso era twewuunya nnyo mu abantu abeewaana nti nonyo omukyala nga ina sente ze nga ina bino mulaga omukwano nawe mama tukwe unyanga wewana nti dalo mwami mulaga omukwano ekyo n'ekintu tokiragira ku face ku ntambula ya muntu kibera mutima era waliwo ekikizi ewaliwo ebizimbe ekintu ekyo oba ebizimbe ogwo omukwano naye wasa omuntu ng'omuntu oyo muli mutima okirowoozaako nti omuntu ono alina omukwano yadde oyinza obutamulaba nti alina kwate gwetima ku feesi ya muntu naye wabeerawo ebiraga nti omuntu oba oyise mumitendera wamwogereza bulungi wamusaba allawo wamwebuuzaako walonda omuntu mutima naawulira nga waliwo ekintu ekikupika waliwo ekintu ekikusika waliwo ekintu ekikusika eri omuntu oyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhadithi esaawe ekitabo kya Abi Dawuda ng'eva kusoba yitwa Ma'kal bun Yasari radiyallahu anhu agamba nti jaa rajulun ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu mra'atan dhatu hasabin wa jamalin wa innaha la tafit afa atazawajuha qala la thumma atahu thaniya fanahahu thumma atahu thalitha faqala تزوجوا الودود الولود فإني مكاشر بكم وإني مكاشر بكم الأمم ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم أقام أنت حديثي نظرك معقل بن يسار جو مسجد يجع والنبي صلى الله عليه وسلم فلنا يتجمو تكبين يبقامو أنت بل ينصنغ لسبب جباكو لأنجي النباسوك كويبو زانغ كواني ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم ومولين بقنو بسيكا بمو أبفام mwine nsonga ze mbabuza kenda na temuzi babuza ako elaba seka wa mfaba sumisa mwine nsonga ze mtu wagari na mwezi mtu temuzi tu wagari na mwezi oba mtu usagusa oba mtu weke ngira oba chichi na yenga wanuhu naba sahaba babuza ngo manyu wabwe mkwano guwabwe yani imbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam watari uro uza aniyari huo alulama abamanyi beba sikaba nabbi tukende mbebuza eko kajabba wa magiza matufu mbali kwa nubujulizi katinu maakal agama jumusajia jenabu za sallallahu alayhi wa sallam mti nze nafunye chana nagude kuchana anayi tujo ugele chana watu siyo nuri ya kwezi naifu tuwa kwa sulalimu uliwuru wale ilo na agama tinafunye wa mchala na yu mchala murunji nyo ato mchala wachiti wa famili mwe mfunye yeyo yeyo zeziriko na yu mchala unutazala mwase mvuka yali abuzo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mvuka mtu ngombaka mvu amanyicha ategezo mvuka ono ngano nyagala mwana si burungi bokana sente nenga yagala no mwana na agamba na binjo mwa mchalo ono mwase na binamu gana na agamba nedda mvuka na dayo mulungi ogwo kubiri nga uli no mtu gwagudde ko yoyo mtu omutufu mbaka na mugama ogwo kubiri nti nedda nadda yo ogwo kusatu era na munyonyole ensonga yemu mbaka chava mugama ntazawaju alwadud alwalud muwasibumbanga muwasa muwasenga abachala abo abachala abatututu batu gamenti abachala abo abayina omukwano bannange ekyobuto sinsa nga nkulu nnyo ompulidde munnange kubanga oyinza okubanga omuntu gwofunye mukulu naye nga azaalira ng'omusiimye naye abeere ng'omukwano aguyina alwaluda ate nga bazaala lwaki baka namutegeeza ensonga ffenna n'agitugamba nti olw'ensonga nti bwe muba muzadde abaana ng'omuzadde omukyala ofunye omukyala gw'oyagala n'okuzaala azaala nze ngenda kubeera n'abantu bangi ku lunaku olw'enkomerero ndowooza olaba omubaka naye ekyakyagala nnyo okubeera nti aba umma ye bafuna abantu abazaala omubaka asobole okubeera n'abantu nga bangi ku lunaku olw'enkomerero gwe lwaki gw'owasa mugamba nti mugenda kuzaala mukyesomako mugenda kwekolamu mu bibuuzo bannange muzaale kuba okuzaala okutuzaala tugenda okubeera bankizo mbaka agenda okubeera bankizo mubannabbi bonna abo abaamukulembera ampuliriza omulungi akadde ke baatuwa tukeebaza era ka mukisa naye ate naffe tetwagala nnyo kukasusaamu kubanga wabeerawo n'ebirala enteekateeka endala ezigenda mu maaso tukome kanyumira ak'omusanvu tugenda tutandikira kanyumira ak'omunaana inshaallah tukyali ku musomo gwaffe ogw'empisa z'obusiraamu era tuli ku mpisa ey'okusatu ekitundu ekyokubiri wantu alaba ekitundu ekyasooka empisa ey'okusatu yeeriwa empisa z'abafumba enneesi y'abafumba babiri ekitundu ekyokusatu amin ekitundu ekyokubiri kyetulimu omulundi oguddako tugenda kutandika akanyumira ak'omunaana era nga tuli ku kitundu ekigenda okwera ekyokusatu insha allah osanga oba oli awo kyekigenda okusembayo tugende ku mpisa endala mbeebaza bannaamwe bali kutuwuliriza nsigadde nga nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe nchanyo kutumira kuwawe ntumira banji nenda mwena batumide elamba agaranyo sabalawo chiti watu waburonji adema atusinka kumunji wakuda kunga tuchari balamu era Allah wana wajubde mkasera kabirenga amusima sebo wena yumu studio sewa Allah wajitiwa na wakutukumile tusigarenga tucha angatuche juka angatuche juka nyabadu na wazana wa Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astafuka atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu
12: adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekuleti dwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
14: HFO chikule medeko chiku siwa chila akira techikutuka uusabubi na walina senyiganga taku guwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo oma gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufamasi ni dwaga shop season na liaka kasiba national drug authority
15: kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe idha sami'ikumul muadzin wimba mulido muazini fakulu mithila ma yakulu muadzin mudemu ngo muazini wa gamba kuno kwe kwazi na kwa salatu alfajr kupala FM
16: Allahu akbar Allah

abegwanyiza ku bifo by'obwa ssente bw'okwetooloola ebyalo ebiwerera ddala 17,212 mu ggwanga lyonna leero bwe bakomekkereza kakuyege waabwe ow'okunoonya akalulu. Bano nno balondebwa lunaku lwankya ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kavuddeyo ne kasaba abavuganya okugoberera amateeka ag'ebyokulonda era bagateekese mu nkola okusobozesa okumaliriza omulimu guno nga mulungi eddala. Oko akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'omwenkanonkano ku kikula ky'abantu kayite aka Equal Opportunities Commission nkeeraliikirivu ku mbeera eriwo mu ggwanga eyinza okuleeta abantu okwongera okusosolebwa nga bino nno byonna mbiva ku kikula kyabwe. Bano bagamba nti mwaka gw'ebyensimbi 2007-2008 etwandiraba omuwendo gw'abantu abasosolebwa okulinnya. Iyo poliisi mbitundu bya Kigezi eriko omulambo gw'omuvubuka w'emyaka 18 gwennyolodde okuva mu nnyanja eya Lake Bunyonyi. Omuvubuka ono amanyikiddwa nga Tomukunde John era nga mutuuze ku kyalo Butebe Nyamirango mu disitulikiti y'e Rubanda. Ono nno yennyoloddwa wamu n'omwana ow'obuwala ate amanyikiddwa nga Rebecca nga naye ono yasangiddwa ye akyali mulamu. Kigambibwa nti bano nno baabadde bagenze kulambula nnyanja kulaba biki bigifaako. Eddo olunaku olw'eggulo abakkiriza mu Kristo bwe basabidde Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Ronald Frederick Luwangula Muwende Mutebi owookubiri. Bano nno bamusabidde nga beebaza Mungu okumusobozesa okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 33 era n'okumusabira obuwangaazi. Kati okusinziira ku mumyuka wa Katikkiro owookubiri era omuwanika w'Obwakabaka bwa Buganda Robert Waggwa Nsibirwa ye yakiikiridde Katikkiro mu kusaba ku lutikko e Rubaga ate ye Father Achilles Mayanja n'akulemberamu okusabira empologoma. Nga badde mbufunze wano ku kikomo samba katonyeza mwenda Pal FM ekuleera omuntu wa bulijjo. Mbadde nansoma Nathi Rock okusomera mu bujjuvu kalindire nange ku ssaawa 3. Nkwagaliza amakya malungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سنفيدا على FM الكل يوم
3: Boom chakala I drink a rock up boom more. I dance a dance a dance
4: Nenye silver baka I win it double double
3: Boom chiki Boom chakala chiki
5: Nenye gangi vampitana kabugo grace Mbela wano wenyine kamwanyi mukunja zone Wanina karoke nanyanga lukubu Ntite ise anga mbunywa Paka wendanyo dene saga kasandiki ya kakalimu Milioni emu Ngezo lava lironga vanku viranga vanga ambatu jituli kuja So I'm very happy to be a winner. Rock boom, oh yeah.
6: Boom chakala, akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefunile rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa byamanyi, sibirundi eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, nababata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasiwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Eraka kasera kagire.
7: Kano ke kasera. Aka programio, abachala wazira, chitufu dala, abachala wazira, eno ye program, abachala wazira, wanoku Pal FM.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hasibi yeta na mulonje kumide kumukutu. Hogachiku mumsa wakutanyeza muenda Pal FM wekula ili umuntu wabolijo. Asianze nkula msako na kila msisingira dala okuba HHT wa. Inakoza mwezi ya 2 mukaga mwezi wa 7 mwaka 2 mukaga. Amatenda majivuga wa HHT wa Allah Subhanahu wa Taala tumusinze tumwegairire. Ah kabulu. Ah wachala mwebale kujumbira kulonda. Ah wachala mwalonda. Ijaga dokutumira ka bachala ba maganjo. Hey. Mwebali kuwa kaluru, tuweba za mwena, mwebali kulonda, okulonda kwa vana bachala, vice vana yu mwebali nyo, mwebali kujombida. At least, wali woku gowa gana, wei, chitaba devo banga liyo na, wabula mwebali nyo, mwebali didela, vana yu kaluru tekava ula. Eyagwa gendo yoze yaitamu nawe yaitamu gendo yoze muno atakalia bino bya Luganda tabuli omwabera ko ne side jayagala tuina kwagalana mwe bali kulonda anuwa kalulu akenja akalulu te kabaula bananga kalulu te kabaula omuntu abera ko ne side toja mugana ate si lutalo si musango kitegedde olusa abantu babeera n'ensonga zaabwe gundi analaba atya bambi temunenya abantu mugende mulonde ensaba tuwulidde nti public holiday of course ifenedda kofe bakozi tuba tulina kubaweereza bitambula genda maaso naye akalulu tubasabira mukayitemu bulungi abakayitamu nammwe bulamu butambule Onako lwa lero tulinani, Shakati Madaniya, umukuru thumu, gochugenda okubeera naye. Inshallah, she's on the way coming, Masha Allah, alikukubo, aja, Nenga mwebale okulonda ere akubbo kubba tekukkirizibwa mu kulonda banange mukola amazima mugenda gende wa Allah subhanahu wa ta'ala musomba abaana b'amasomero mubagatta mu kibinnyo kibinnyo kibinnyo kibinnyo mbaniriza weekend ebadde tya side ye yogwe uwo gy'obadde mawulire ki ebintu bingi bibadde mu weekend abasanyuse abafiiriddwa abalwadde byonna twegayirire weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zainabu mwajizo gambo oti ya mantubende jerubugu mwao mwe bali kubanga mutumbula mama rehume salama mama neida mwega mbagala nyo haba uliriza papal FM mwena jemusinzira okubanga mutumbude mutumbude tutambula tutambula tutambula gendo lambule kukubana abaradi chalo lambula kukubano bambi totula waka buza kuneiba wasuzote salamu alaikum mukama yeba zibwengabo musaba kubeze nzikiriza zonna weziri buza kubanno buli omumu nzikiriza ye omusina mutolera ku muntu salamu nawe atali musilamu buza ku bantu butanga ngabo mukisabeyo fetulina salamu atena mwe muline namuseyamwe kale mtulambulagane tusasirigane tuyambagane icyo kikuru nyo chikuru nyo obuza ko kubalirwana ate twagala nkula akulana tusobola kubanga twe kula akulanya olaba munno musike ku mukono sika ku munno ku mukono toseka busesi toje tolagatima eri bantu banno kubanga baganda bo owe wa mwali gendo okujja ngono mulirwana wo ya kusoseko abe walana ekyomba kubiriza mu kiteke wabali put it aside musobola okubanga muko ataganira ddala bulungi nnyo oyo mulirwana ogwo walana enkya yagenda okutaasa yagenda okuyamba yagenda okuwera omwana amazzi yagenda okwaniriza maama jajja omuntu yenna sana bwe kityombebaza twagala nkolagana mu misimeero sinyiiga njagala buli omu era njagala mu kinkopeko kana musa kubannaffe abali e Bungereza mwami Moses Chaze Professor Manisuru Sanyonjo Haji ni Hajati Kasoma mwami Mami Usa Maiga. Mugamba mutya mwise rukaka. Mwena mutumbude mutumbude. Tusaba wishiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aba agali ngayi mwagali nsi ya mwe Uganda. Nemyo ya mwe mirunje. Mitima ya mwe mirunje jo. Mungu ajibabalire. Islamic University in Uganda. Female Laws Campus Kaboja. Ononya University kula kula nyaba chara na dada. Mubi enjigiriza Islamic University. In Uganda Female Laws Campus Kaboja kutegeza ntino kuwandisa mu masomo ga July ni August kwatandika da erango sobola okulonda ko amasomo gaffe omuli okusoma ebyobusawo amateeka management studies obusomesa amawulire na masomo ga sciences zimbe bisera byebyomumaso zimbe bisera byomumaso ngotendekebwa kusetendekero ebanguliro abakugu nabakulembeze abakulembeze bebisere byo maso so na bwekityo datito subwana emisinde run for girl child isgenda kubera nga biri musambo gwo mwenda biri abiri mukaga twegateko okumanya bisinga wita ku 0755 7205 00 oba 0705 7413 mu mwenda mukubirira bine bubaka bugweo tutandika okusoma bulungi kuba musomo gwa lero gujja kuba mulungi mashallah Firdaus Hija and Umrah Services tugenda mu Umrah wa August 2026. Tulambule ku nyumba ya Allah. Firdaus Hija and Umrah Services Limited Eresa Kapya mu August wa guno omwezi. Abantu 10 abanasooka ogendera milioni 5 ndoza mwamala dokwe waandisa. So nabwe kityo tusange ku ofisi ya Fendakasera okulya na Stella and Tube ku 0703 chinana mwenda chinana abiri musatu nga mwana watu otambula kone Firdaus Hija and Umrah Services Mukara Enterprises Uganda Limited nkwanjulira hardware gagadde kutusako buli kalonda yenna oyambisibwa mugwanga okuzimba cement mitayimbwa tanka amabati langi tayoze byamasanyalaze basangwa ku Kampala Shed Hamis Road Segabali next year Masaka Road wampewa bali Gaza Road ku 0703 10 mukaga 0 8 5 oba noti msam note emu noti 5 insambo 15 Mukara Enterprises Uganda Limited nga mwana tuofuna ebizimbisibwa ebiri ku mulembe songa tesomero lirimu wakiso muzirimu secondary school yona abera Hajati Amina na Kiganda Akulindi lide, ogenda muo muizi. Mubuze kwa kubikwatagana nebye njigiriza. Somerolisi, somesa, arts and sciences, kumisinji kwa fisina mnawe, zikizenda la baniriziwa. Neba gama, antibasangibuwa wa. Baina rebrale, sakuni laboratory eyo mulembe. Mwana tu wano basangibuwa wa. Basangibuwa kumayo zikumi na nya serenia stage. Wakiso, bali kuziro msambu zero nya. Sambu msambu wa sato msati ya namutano, wano tu msambu nana mnana. Mkaga na msatu anamutano. Wakiso, muzimu sa secondary school. Ajobo tuwala omwana o. Baberenga, bamukubangula. Hajati Hadija Kadala mkutumide nyo. Wamune mama Hajati Amina Makumbi. Kasubire alhamdulillah na shifato limu kosefu kosefu baka koma ukumpeo nkwagala nkwagala vitenkanika kantu mirene kwa jati masura nakano waji long time dudo kuuliza nenga manyinti jemo lina basome samwe na bezenchaza wano kumayengo gapale FM mwebale nyo mwebale dala nokusingira dala abawuliriza abange abalungi mwena kati munde kesigenda kumenya linya mwena manyabo manyanti mami Smile mami Smile wa bantu be Kasubi oba Sofia yabachikirire Kasubi yawo simanyi Sofia ntero kumulya ntava ku lugudoro naye kale mwena mbagala ebitenkani kachisasi oba Barashid simanyi chona chechiri oyono Yusuf ayomba simanyi saidize katweyo kato siku mwalo bamuyitani oyo yegwe wetegedde erinya nno lyeryo Abdulmajid Walusimbi kumwa ajamba kati chiyomba bane mukirizensa sireko kibi nyo Sheikh Mafunku sasideko nyo papa Allah yebali kubanga yakususiza akabenje kakulike kakulike olugudore Masaka bana iba driver mu control speed control mugenderere nnyo waliwo obitundu ngebyo bitundu ebyo bambi bitera okugwamu nnyo obubenje olugudo mu lugende kompola manyi ba driver bawuliriza pale fembera stede ngojeko Allah subhanahu wa taala obulamu bw'abantu abali mu taxi gobu kwatiridde ngojeko Mungu tonfuna obubi obulamu bw'abantu abali mu motoko ngogwavuga gwobu waniridde bonovuga obubita bru yamba abantu batuke buli dereva bonote kamwe kintu kyo mbongobo opapola gawa bane muvuga endima no sala eno bwe uli nempisembi eno bwe vuma abantu kukubo banange bana kibwe muvawo mudaye wake wamwe bwe mufunyisa bachala bamwe mbuto bwe bazale mbuto nga wafumu ovumi omuntu ozana akasungwira Daba wetu zala ataba gendo kubeira wa ataba dadanga nabo mpisa temuli. Sana wechitio tuwele bampisa nunji nyonyonyonyo. China shichuku jako. Beira wa mulembe. Njaka daba nyumizayo kwa kanto kano. Hey. Nena temu genyono simu naonya konda be watu se. Njinzo sumurula mboze jaku vanyuvunga temu skini akade madani yanga atutu seko. Zentani jagala nyo tutambuli ringa wa muna mwe. Havantu vanga abalunzi kuba mbaga lebi kitenka nika. Mbaga la nyo katuna nyo madani yono tulabewa watu se inshallah. Manjine kube rio na rio. Nendo zakati hapa kukamkazi watu. Tunaonya gwe hashukuru suma dani ya shakati gwe tuliko wana kukadeka na tukunonya anyway ndoza hapa kunkana sobolo kubanga tutuka ko banange ono mwana obuwala angambi katunyumie muko akanto kano sikirunje kusuba busungu eri muntu munno omuntu gw'osibira obusungu enkya yagenda okununula abaana be mubeeranga abaana ab'omusajja omu nga mwawula bamaama era nakyo mukimanye temulwananga obujja bw'abanyammwe musigale nga muteekawo enkolagana gikake kuba obujja oluusi buba mu muntu naye kaka gamba yogera n'omutima gw'omugenyi nti mutima gwange nzijjamu agayisa agabi lwaki nkikugamba Bucha kuchencha, ngoluso omuntu gota subida, gwa walio nyoma, ngoluso Allah kwa gendo kuhisiriza, obanga Mungu wa musitu de. Mulekerenga uo kunyoma, mwe respect okuvira dala kumwana baby paka. Nze wanga abantu bembera na bobo na mbawe bitiwa. Toli insanga mu bantu bembera na bonti ngenze mchisenge chawe, oba neti nkula. sisobola nkulage chokola ne nkulage mpise nungi ne ngamba omuntu toba olaba ne bwonze basigenda kutinkula bintu byo no ekyo chonze chende muri ne mitime emibi okukebera ebintu bya bakozi no mukozi no mtuma no gendo tinkula alina muchi bananga omuntu tabere kona chiche tabere kona privacy ye tulekera wo tubere ne mpise nungi mpisa ziyamba ate zikutuusa ku binene ebirungi temwe tinkula tinkulanga tubere ne mpisa kati waliwo omukyalo omwali mukula jana wano na yoli agamba lugendo luwanvu embozi ya bobobo wa kujinyumia nene ko niluwa kubu mchalo nonji muno onyeza mbada njibazo zikidiru na kululala munda saka la nyonga njaka na tujiviri dala wewo mela niyeka kati fetu kwa zetuti ya haja tiono nyinga tuko miyoku giranga kaka santi dala tugenda kubela fenda chitege katudemu tumunonyo murundi oguo kulala tusimbule tumunonyo murundi oguo kulala tusimbule tusimbule ngaba tuchamunonya herana yungiroku gamanti House of Zaka and Work for Uganda Batu gambia tuje mumari ya fetu ya meko wanafe abatari na muasirizi. Ugenda kuhiso bubaka woku 0 msambu 0 msambu mkaga 5 mwenda 50 atano 0 msambu 0 mkaga 5 mtano 10 mwenda 10 mwenda House of Zakandu Wakuf mwana tutujeko mumari ya fe atetu ya meko wanafe abatari na muasirizi. Anyway, ndo zana ya paku mkana kasi tatu charina kade tugenda kutambla dala paka sawa mwenda inshallah utaala. Tuja mufu na katumuwa kade mpola mpola nganaye nganaye weye seti nga sobole okuja humano mchalo na tugamba okwe isobubi sichirunji mwonsu muno ye hika nchoke nzije uchino chidime kututata aga ya hika tuja chidira tugamba sichirunji kweisa bubi mwonsi muno ata sichirunji kunyomora uruachi uruene nsonga jengendo kubanga tuchia ringa ko nze nawe ngambi sichirunji kuhisa mumu ntumaso atena haba kole fitina he fitina stoina cha ujifunamu wabulo kuono unera no kwa vuwaza mchimanyi he fitina ekuono onera ne kwavuwaza kuba onobera ne fitina oja kulowoza bibi byokka byokka e fitina oja kutemula oja kutemerera owulide oja kutemerera ebigambo oja kufuna empisa embizo na oja kuloga bonobera ne fitina bolabo olinga byomu fitinye biganye ekidda ko ngugamba nti kamukole bwenti ebintu ebyo twalibire senyo omuchalo ono yafuna obujja bana ba musajja omu bagata tata tata ina haki nya babaga tata mama ono nazala ono nazala mulala teyazala mu mwana muwala I mean omulala yazala abalenzi batano omwana omu yekanga ye muwala mukasera omwana oyo muwala mungu teyamuganya na yakula neete yamuganya kuwangalawo owabalenzi abatano mungu na mujurula abalenzi bana abatanu ne babanga balakinga mwanyinaabwe love yokuba nti tuina mwanyina fo waddala ddala butuzaalibwa naye mwatu nga batunuulira mu bamama bana abalala abana abasigadde abasatu kuba waabwe yali waku namba satu ne batunuulira mu mukyala mukulu bawalabe ne batunuulira mu mukyala addako ku mukyala mukulu bawalabe ne batunuulira nono omukyala owookuna mu bawalabe nga banoonya omukwano gwa ani anaabakolera nga mwannyina abo waddala sikuliseeyo nga batunuulira babatunuulina munanga akalulu kagweno ndoza babagezesanga kagweno mu mukyalo omuto mu mwana ow'obuwala omuggalanda waabwe owakutaata waabwe mu mama abwe omuto jukira mama w'abano ye mukyala namba bbiri abaana bana abalenzi abataano banoonya okufuna mwannyina abwe mu famire bafuna mu mukyalo ono omuto asembayo nga bafuna mwannyina abwe bwe bafuna mwannyina abwe zitoleere enyuma nga bafuna mwanyina abwe ngo yaberera dala mwanyina abwe naye bo bamugezesanga nga buli lwebagende uwe omwana w'obuwala bwalombojja bagendangayo lwa bizibu gundi ndwadde abaana babagobye fizi abaana baagala kuwummula abaana tugenda wasenga tugenda wasenga senga mbu buli w'omutuukirako abeera available talina kimulemanga buli kimu atetenkanya n'alaba ng'asobola okukiggusa abalenzi ne baagala nnyo mwanyina abwe ono omu ku bo omukulu mu baana bano abalenzi najja alwala obulwadde ne bumulumira ddala emyaka ebiri nga bumuluma n'alwala naye nga bw'ava w'abakyala be yalina bakyala babiri agendako ewa mwanyina mwanyina nga amujjanjaba n'okusingako nga bonooga nti ki wabigamba nga tebituufu n'amulabirira paka mwanyina ndowooza mu kutuuka wano ng'agenda kufa n'aleka ebiwandiiko ng'ebiraga nti n'akwasa mwanyina ono kuba omulimu gw'abadde akola gubadde munene ku bulamu bwe n'akola ebiwandiiko n'akola eddame byonna be papa n'abikwanga sista we omuto naye nga tasobola nakukimanya nti tebazaalibwa mwani mu maama omu ne taata omwana w'obuwala oli empisa zamusukkako kumbe baganda be abalala mu bamaama bali abalala abasigadde balina obujja nga bagamba naye lwaki omuwala ono ye muto lwaki buli kimu bakulembeza ye kyekiri kyenasoose okugamba nti fitina mbi nnyo nga bafuna obujja eri munnaabwe naye nga mwana muto nga tebatuuse n'okumuzaala bakazi bakulu bakadde bawala noono omwana omuto kaakati omufu ono bw'afa mwanyina atugamba nti mwanyina na yafa bw'amala okufa ebintu byonna ebyali bikwata ku mugenzi yabirekera n'omwanyina ng'amwesize nnyo bali bannyina abalala baakiraba bubi kati ne bakola efitina n'enkwe omu ku baana b'omugenzi yali talina mpisa ng'era ali ku mawanga tali mu ggwanga Uganda yafuluma naye nga naye okukwatagana n'ekitaawe kwalema ng'era taddamu bulungi kitaawe neera kitaawe yamutwalanga omwana era n'amuleka kakati bano abakyala beeyambisa oli omwana ne bagamba avume ssenga waabwe avume muganda waabwe oli omwana gwayita ssenga omwana yamugamba ebigambo biibino mukazi gwe va mu bintu byaffe olowooza mbolwaziza nnyo kitaffe tuviire mu bintu byaffe otugamba nga butajjanjaba kitaffe omanyi taata ebbanga lyalwalidde naye ngaomukyala agamba kituufu abaana bano kitaawe yagenze okufa nga tebamujjanjaba bamuvuma bamukoze ebintu bingi naye taataabwe yalina omutima omulungi olwo ne bavuma mwannyinaabwe mukazi watu n'atendewalirwa n'agamba oba mbiveemu ne wabeerawo bannyina mbu abamugamba nti nedda beera gumite ng'enjogera ya leero kyala n'aguma n'anoonya amakubo gonna agavaamu obusobozi obusobola okulaba nti omukolo nga gulina okubaawo babala abalambu babala bajeti ey'omukolo okubaawo ndowooza nga sente nnyingiko omwana omuwala n'agukola nnyo omukolo ne gulaba nga gugguka gutuusibwa ku ntikko naye nga ebyagulimu baakola effujjo ne bagamba abantu bajja kufumba wano eri sayidi ey'abaana bali abawala abawulire kinugu kwona omuwala bwe baapikanga abantu bajje balwanyise bano babalwane era baabalwana naye awali Allah mukyala agamba nti enkwe zaabwe zonna zaagwa butaka omuwala agamba nti yakola omukolo ne gubeera successful alhamdulillah ne guggwa bulungi nnyo naye nga omwana omulenzi yamuvuma n'amusensebula oyo omulenzi batugamba nti yanga nti ali mu nsi ya America kyemmanyi bawuliriza namu America naye kitugenda mwogera linnya kuba bawuliriza paalo bangi muyinza okuba nga mumumanyi mbu yavuma ng'asinziira eri mu America so ng'omukyala ono yali aguddewo omukutu ogw'abantu basobole okuyambako emikolo gitambule bulungi n'amugamba nga waali omubbi yamuvuma bingi bingi nnyo naye nga byonna kukonjera omwana omuwala n'aguma n'agamba nti omukolo guno kangukole gugguke Nze nabagambye fitina mbi. fitina mbi nze kankole bwenti mwana tunekomera otovao.
9: Kade kamuzanyo. Mpaka za masomero ga primary go busilamu. Za kubaonga 25 go musanvu. 22 mu mukaga ku Twin Brook Schools. Okutandika sawa 2 zo ku macha paka 12 za kaungezi. Mumunabana okutikira champion. Uma games jango binkane mumupira. Okuduka, okuga, table tennis. Sakone mizanyo emirala eminyuvu. Tuzimbobwa seluganda. Wandise somero lolero. Ngokuba ku noti musanvu mwenda nya. Biye mumunana. Mwenda tano Noti Uma Games Zuwagidwa Palevem Plascon Presidential Initiative on Banana Industrial Development Infinity Concepts Friday Call Net Twin Brook Schools Uma Games Where Unity Meets Competition
10: Boom Chakala Season 3 Double Energy Mawinzi Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3 Wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash Flat Screen TVs Emmotoka Pichipichi Smartphone kwesa ne Free Complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback Inokula changu nyo, gulabu guza chupa ya Rock Boom over Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila, chula wa yocho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echoku nga chuchu wangude, osobola okukijja kuduka lyo neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800-2800-008. Rock Boom, tanywe wabana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kulagana na caffeine.
11: Iriza makago, kuluba fumbo bulunje, hirubu ya gaza, ubu nyuma, ubu chute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
12: Gomkazi ngo ya karo kupanja baru, tomo manya biru vya gula mbele, mwewala, ufumoru utawu, umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebuwa tunula
11: Kuno kukuwe nsumi seze nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama ronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
13: Manange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
11: Tukumbala, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zodia, chani ba digita.
12: Uwe Allah, ana wa taala, taina mtuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuhusa dewa bao mukamawi. Mungu wa hizo kuletu mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza na mua vana basatu, mchate gira. Uwe kukuli ya vana wa maikemo.
11: Chengera. Bururu nukuru sande, ukufa kusawa nyeze jiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kula makago isirama mulunje.
14: Munyumbeno. Buli kijjulo kitukunganya ati bufumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne w'oli
15: Oyagala okutandika faamu ye y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 noti noti 9565 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
8: Alright, nkweva zanti webali nyo webali redala kulusumu alita zambwa bambika tumusabire mungu wa mtuose mgei sara puresha tambula mpula mpulo uja kutoka abao kumisengu sambuongo Allah ya singo kumanya niba tugamba Allah tagira chibi nenga tumusubira ayingira wo akadeko na munange nga omwana omuwala ono bamuvuma bamusensebula n'abeera gumite ng'enjogera ya lwaliiro paka bwe yakola omukolo ne gugwa bwatugamba wano bwe gwawedde eyasoose okumwebaza ate nga yakumamu yasinziiranga eri e Bulaaya n'aweereza ensimbi abantu bakola akavuyo naye Mungu yasinga enkwe yayagala akavuyo bakakole ku mwana ono w'obuwala ategeka omukolo gwa mwannyina guleme aleme kufuna linnya ddungi nti yali gwekoze omukolo ne gubeera masha Allah. Yaweereza ensimbi bakolere bagula abayaaye wabula ate abayaaye bennyini beekyukira bo na bo bonnyini nga famiry ate ne balwanagana oli nga ali seefu ng'agamba nti ye yeebase n'okwebaka. Wabula aisha sorry kakati mbo omukolo gugenda okuggwa mbu kuba omuvubuka yabaga nti nedda mmeryammwe neugamba simanyi mwaliteleka tujja diyuzayuza tetujja kukwaliza bipapula ebyo munange tebwalwanga omukolo bagukola nga gubeera successful nga guggwa bulonzi ng'oli ayima mu America kubanga akatambi buli kamu baali bakamuweereza nga yeebaza ate mu gurupu nti neebaza buli akibaddemu okukola omukolo gwa kitange ne gubeera nga guli successful ate nga yebaamubikira nti kitaawe afudde yajjako bujja essimu n'agana n'abakyala be nti temugendayo wabula we yawulira nti waliwo abakuŋŋaanya ssente ez'okukola omukolo essente ezo zaamuluma wabula temugamba ngambo abantu bali bulaaya bali bulungi abantu balina ennaku kubanga omuntu ali mu America okulwanagana n'abali e Uganda n'essente z'otasonze wabula bakubuulidde olugambo nti gundi yasonda ne ziwera bwe ziti wabula baazisaasaanya baazisaasaanya bubi abantu bali mu America naye nga bali bubi nnyo tutuule ewaffe tunoonye ensimbi eziwera omuwala y'omusenga w'abaana yaaga nti era ye yasirika n'agamba nti lwaki teyeetonze naye n'amanya nti yali musiru n'amulekerayo wabula abuuza kati akola atya omu ku muganda waabwe bano abawala abamuwalana eyapikamu ng'abuulira wa mu America omwana wa mwannyina abwe amuvume era eyamuvuma n'amusensebula bugenze okukyenkya amukubidde essimu amusaba buyambi yalwala ekizimba wakati ndooza kansa kiri wakati mu ddookooli aziira okufa obufi yabadde amanyi nti alina obulwadde bwa athima kumbe bagenda okukizuula kizimba yagezaako yali afaafa ndowooza waawaawo nga bakamala emikolo gyabwe n'akaabirira mutoowe nti sisita nga yeerabidde okuvuma kwe baamuvumye n'ebigambo bye baamutemeredde ebinene n'agamba nti nsaba baagala 70,000 kunkebera ono n'amugamba nti nja kusobola 5 era n'agamuwa treatment era yamalawo ndowooza 5-5 kwe kumuzuula gy'alina ekizimba kyagala kulongoosebwa kikula ne kigatta emimiro n'aziyira era n'azirikako buli kaseera bwe kiba tekisembedde nnyo mu mimiro era obulamu buba bulungi taziyira kaakati amulajjanira muganda wange muto waffe kitaffe yakuleka gwe muggalanda waffe nyamba bagende bannongoose ekizimba mwana muwala agamba abaakupika okunvuma abali e Bulaaya n'abali wano tanaba kumuddamu wabula ayagala kuweebwa ku magezi wabula baamukolereko baaneddene ne boonoona erinnya lye ne bamutemerera nti abbye ssente ze bataasonda ze batamanyi gy'abadde azijja okukola emikolo so abuuza abawuliriza paalo nonno abantu bano tebali wala bali kasubi wano kyalaisha w'asinzidde era kwali ku mpewo awuliriza eddakiika ku lusomu nga tanaba kutuuka tweyambeyambe tumutaase 107.9
16: olaba omuntu ne bakuyisanga bubi gwe muyise bulungi kuba abantu bonna si balungi
8: ennyabo
16: oli ayinza okikola naye nga mbeera bambi emuyitiridde kaatalaba gwe ogenda mu maaso naye gwe era muyambe
8: amuyambe
16: kubanga Allah ye musasuzi takolera ono yakola mpeera ze
8: aisha wulidi njagala ya babiri omu babiri enoti 7-5-9-10-9 noti hey. Enzi
17: alo
8: sebo
17: Barakatuh.
18: Alaikum salam wa rahmatullah.
17: Uganda ki?
18: Sina tabune ya gara. Kurusumo au madania amazo kubanga tu kajat salamu alaykum
19: alaykum salam wa rahmatullahi
18: otyanno
19: alhamdulillah
18: kasira kawambo
19: alhamdulillah
18: mungu wa buyinza
19: alhamdulillah
18: aliata mama
19: je bali alhamdulillah
18: tabaina tabbo
19: alhamdulillah
18: be ya gala
19: eida
18: eh atene unaba tu ya gala mwana wano mwaganda wa rajana nenga mwaganda abada mukuba majama vundo okufobu fi Nenga amanyama sina mungine haki za wenye teba guwayo Kati yoku haki namba wanu ya zara ne mixinga Haki namba tu ne zara batano avalenzi ne mixinga momu walo umu Mungu te ya mganya kulu yonakolachi na afa Habana muwala mwanyina wabali ya batano Akati bwana avalenzi nga bagu lila bafiri ngomu kwa no guwachi Gwa mwanyina abu Teba ina mwana muwala Ne batu nuli na mubama mabano avasatu Kabalonde ko mu bafuneko ku anaba koliranga chi
19: nga mwanyina
18: bafuna mu mchala asemba yo muto
19: tuzaketereze mwao
18: eh
19: tiwali kubakolera kuli aba mwanyina abo waddala
18: anzi kati ne mwanyama ganda oh basa sala sosola ne kati omuntu okutuma nyachi chigweyo bulonzi Muna yomwana oli omuwala mbunakolanga nnyo nga banyina bamwagalira ddala era mukubanyina ndoza mungu namuwe kirwadde akitegedde Munafu na uradde Hei, takala ta, uyangamba accident Chitegeira Che yangambi Mungu na muta, nifasa jinyumi zako Kati baliba ganda babu Nibala bango, nibamu agara nyo Bamu tinkiza nyo, nibaru wano uja Nibamu wani la dalebi akawi Dalavini mwe dogo
19: Bamu mwe... ba, ita agadeno
18: Bamu lida lwachi ono yomwala yekagwe bagara Fenafete tuliba wala Olokuba, nibamu gira binji binji Nira ne bamutawanya nnyo mu mikolo gye. Naye bwagenze okukyenkya yakumamu omuliro ne bavumona ne bamusense bula ne bamuvuma bubi nnyo kye batamuvuma. Akati afunye ekizimba mu bulago. Alajja nirono omwana omuwala gw'abadde akola kwenkwe akimuyambe. Obuwala ye yasose n'amuyamba n'amuwa emitwalo ataano mu etaano bakebere balabe kye kimutawanya. Nga ziira okufa obufi aziira ziira. Bagenzo chizula nti chizimba chiri wakati wa mumemiro wetu ogeri la katibali mulagao ila mampuli la batu mbu dewebali kakati neenga ya abadako lorusalo kuono mwana umuto mwana olo ala agendo mwala gemike sondo za jomu wala unuracha walenzi babadeba mwesi bakonyo kakati ala jana mwana wachitange nyamba onzi janjabe bantu wala kooperationi Chandibanga cha kansa, obasi cha kansa. Kati wa mchalo ono, Aisha. Wada ya galaba mwe, ayambe. Rude ya gamba ya wade ya ukatanu mwe meka, mwe tanu.
19: Ayambo babileke.
18: Abileke, uruwe mbele jima mutadeko nebe mamu sindiki denga binji. Nga tete bako mye kuogira bigambo, au wonsanzi.
19: Eo, katinze kumsonge yobidhi ni hitawala. Alhamdulillahi Rabbil Alamina, wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abadi. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اتيني زوانا متندا ماجفوا شيوا الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا يتتوندا ولم يتركنا هملات يتلك ابلسي يا اين سوغالوا تشتونز وجتي سبحانه وتعالى نعم زي حاجه تكون سونغيو باذنه تعالى سيستوا فور يو هي يمتو
18: يمتو
19: سيستوا فور يمتو يسوكيرا دالا اسوكا بمامازي ابيروا ebyo okulaba mbusimanya ono yamukola chi yamuisa bubiwa yakola ata yakola lwachi olwensonga tibwe tupa tukola tukolera bantu
18: era tebajja
19: si Allah subhanahu wa ta'ala atugamba da Qur'an yatugamba innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid tekeka bulungi washi wa Allah tabaraka wa ta'ala atugamba da nti abana adamu ili Allah we batomi wa innahu ala dhalika la shahid anna boku songa bajina ko buchi obukakafu tekeka bulungi kibashi tegeza chi Kibashitegeza nti bwe tuba tukola bye tukola tukolenga tunonya Allah tusima
20: tetuno unya banada.
21: Yes.
20: Kwa banada oyagala toyagala haja tinebuoli bango. Nkosecha kutawaza, china haba chichi
21: sitazamu. Chichi
20: nebuo mujobu chafu. Bamu itakuola. Nomuola yena wansi. Amaliza nagandi wade yanjo, ya chogela no chogela. Agandi. Oyo bwato kale yanyamba
21: ko chama tuline embera haja waliwo mulwadde watuka nga mulwadde akyali mugumu nga naye mulwadde muyinyo nagenda mu nsonga neguboneka nga mu bulingeri yonna omujjanja byolina obikwata moso bolo kuyamba ki
20: kati abaana adamu haja
21: kifana kitwagala okulaga abantu
20: wallahi mbakakasa yenna akyakola nga okyakolera abantu olabi wallahi mbalayira Allah yenna akyakola nga okyakolera abaana adamu olabi kubanga ogenda kufu us people human beings are full of disappointments that fukira disappointments tulimo kubonya abonya bannaffe buli enakolera akalungi tomusiima akolera akalungi
21: tusula bibi
20: okitegeera ate ye Allah aina wayogera mu Qur'an ezekigambo ekyo kingumya nyo hajati yatugamba nti a'udhu billahi minashaitanir rajim suratul hijr ingegwako yatugamba nti walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun Muhammad manyi bulungi nnyo biki bye bakola ebyo ebikogerwako ebibi nga tebikola ki
21: bikukosa
20: gwe abo baveeko ntegereka bulungi gwe gambe inawe gamba fasabbe gwe itiza nnyo okutendeza ani Allah subhanahu wa ta'ala waku minasajidin bera nnyo mwabo abateeka ekyenyi kyabwe wansi amakulu kolera Allah.
21: Ate ekirala nze kye namugambye kyekino era kwali ava kumpereza n'obubaka nga alinga akaba kitegeera abantu bonna abalina ekisa bennakalaba babasasula bulumi
20: kituufu hajati ebiseera ebisinga hajati ebiseera ebisinga
21: naye tovanga ku mulamwa
20: nze era siyinza kuva ku mulamwa ekyokubiri hajati biri bya mirundi ebiri abantu bonna nga oli ayina ekisa bamusasula bubi
21: bubi
20: n'omuntu ayogera amazima
21: ate ayinza okubeera omu nga bamulwananga kkumi naye nga ate oyimiriranga n'ogasigalako
20: nze wali olumwe nabuuzako ku sista wange rumu ne mugane wayi sooka ombuulire olumu ffe tuba n'ensobi yanga just gaba mazima
21: gaba mazima bayinza okuwagira omukyamu gwe nze era ekyo kintu kifana nnyo naye nsigala ne bangoberera
20: hajati which is okay kubanga omanyi lwaki luli byatumenyanga nnyo nga tetumanyi bye tukolera nebbanga lyomalanga okimanyi nti wakiwa Allah tabaraka wataala gwe nkolerera totawananga nakunenya
21: kwa
20: ntegereka bulungi kubanga Allah subhanahu wataala tukimanyi bulungi nnyo hajati ti Allah tabaraka wataala bwekubanga tukimanyi tayagala mpisa mbi tayagala muntu wakajanja tayagala yekulunta za tayagala yekuza tayagala yerabawo tayagala ki kitegeeza Allah bwaba musanyufu gy'oli bana abantu definitely balina okuba basanyufu atali musanyufu ku ggwe ajja kumaliriza akola atya asanyuke ntegereka bulungi kyovula nga obusiraamu tukubiriza nnyo nti ebintu byali bisatu ebyatuweesa ssente ensonga eyasooka esooka kutambuza busiraamu ensonga eyokubiri kuyimiriza uswala ensonga eyokusatu kuwa kubaki kubalabe baffe ntegereka bulungi okitegedde hajjati kati omulabe ono buli lwomukwatira ekyomukwatidde akkakkana nagamba nti after asiya kale sirabine sinyo mwatu ateka lwetwali tulowooza
21: sinza kinenenene
20: okitegeera
21: Tubadde tulowooza wetwali tubeera
20: muliraano waffe nga tatukkiriza ddwe nakupaakingawo wadde emmotoka nga ne bwabaagi ne bwe mba mugitaddewo ateekawo ejjinja kye nakola nze saabanyega ntegereka bulungi nakwatagananga jasi na buno obwana obuto kuba Allah yankolere yali yankolere enteekateeka nga munda mwensula mulimu bogoya mugere kati nga bogoya obw akula nkwatako nenkola ki
21: nembasalirako
20: ntegereka bulungi kati nga naakaana nga nkawaayo kyenkawadde oba kyabitanda baki endokola nga omukyala atandika okwesesaasesa atandika okwesesaasesa nenga bye bino obusiraamu bye obutukola ki
21: bwe bitugamba
20: ne nga tatukkiriza dde okukyusizaawo emmotoka bw'ati kati oyo sista waffe kyemmusaba kiri kimu
21: Aisha kuwulira
20: ntegereka bulungi Allah subhanahu wataala
21: alikasula
20: kuba yatugamba nti wa aqridu llaha qardan hasana omuntu yenna ayagala okuwulawole Allah subhanahu wataala olwolwo olusinga obuki
21: obulungi
20: ekyokubiri bano abaana adamu wankubadde bali bwe batyo same still tetugenda kukolagana na nsolo tugenda kukolagana n'abo benyini
21: ababi abo
20: ntegereka bulungi
21: kati bebabe
20: yes
21: yakuba kalulu kuzaalibwa mu famire
20: webale nnyo
21: kyennamugambye
20: tuli fenna
21: ababi bebabo
20: bebabe naye ye kyabaakola abanoonye mu mardwata lillah kubera nga bangasanyisa wachiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga nebu wako lata nebu wako lata tibagi nakola chi?
21: Kumasima.
20: Haji ati echocho tukirize tugane. Nashi kugamba dawano. Nengu gamba ati haja tufubanga nyoku laba angatitube ila mwabo biba guminkiriza. Fuba nyoku laba angaguo koloti ya?
21: Guminkiriza.
20: Ntekele kabuluji. Katimu sister of Aisha, abede mwaba baguminkiriza. Washi wa Allah subhanahu wa ta'ala empera yo guminkiriza ajimuko zeyatia
21: ajimubazeko
20: bano newa na muiso obubi nebe iso obubi bakole bye baagala kubanga go tukolerani
21: Allah
20: ate Allah tabaraka wa ta'ala araba
21: ate taluhoza nteja na ya munino kubera ukera oyino kuita mukakunguya
20: kubamba dan hatiba nas ayitu raqan yaqulu amanna wa hum la yaftanun ntegele kabuluji ya tugambo ishiti wa Allah subhanahu wa ta'ala nati muna agama ati mukizanga temugezesedua ushitegele kati evitu imu haja tibine evitu imam chayinoe na ine chigambo chia yogi na sama
21: wachitimu Ahmed Sulaiman chayinoono wafe
20: oyu ye nye
21: owangono best friend
20: oba msingo kumanya
21: evi wafe na ye
20: na o ine chigambo chia yogi na agama ati wetu haitu wakava Saudi tuwa hitu ambalobu kanzu wafene tubugorola bulungi netunyiria nitugena mdalusu nga aya

0: Ke bajita pale FM chikumi mumusamba kamusa mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo mwebali nyo mwebali redera je musinziro gena masuru kuba anti muwuliriza radio mukirize madamusene kiramuse kisinga byonna anti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze muzukuru wa jaja budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebukoma nsimbi nze ndiye mabega w'emizindaro program bajita na mwatulira ebera ya byabufuzi era tusinzira ono tukuba tochi mu nsonga enene eziba zigenda maso kubanga zitambula mu gwanga niwo kuba denti lunaku lwa mande twaluwayo eri ebitongole bikuuma dembe bitongole bikuuma dembe tubategeeza police ne miganda byayo bwe bakakala ebimirimo ku nsonga z'ebyokwerinda okunonga kwotadde banaffe abatu bangula mu byensimbi oba mu byenfuna aba YPA ensonga lwaki twasalawo tugende masiro kubanga tutambula nabo kwe kulaba nti tubulula bana Uganda okulaba nti nabo babaako ke bateeka mu nsawo si kunyumirwa bunyumirwa program si kunyumirwa bunyumirwa radio nti ku radio kubaako ebintu naye nga mu nsawo tetutaddemu kantu y'ensonga lwaki twagamba tibananga babo aba YPA musembere kumpi mugende masiro kubanga musomesa eggwanga ne wenjogerera bino bamaze dde okubanga batuuka watali kukono na dakika yonada katikitiki kamba sabi basi okiwa wabuzeko mukaka senti mnyumba mwebali sebo karizani
1: wanji sebo
0: soko wabuze kubandu
1: omuuliriza wa Palo FM kula musako nekwebaza okuje kumirako erinya karizani Amos okuva mu kitongole ekya YPA abalunzi b'embuzi ate abalimi ba kasooli sabo chikakafu nti mu Africa yonna kati tukyegerageranya ku East Africa mu Africa yonna tawaliwo balunzi ba mbuzi benkana balunzi ba YPA nekirala nsaba okukulisayo abantu abatindize gendo olunaku lw'eggulo ne bagenda eryantonde abantu baffe babadde bamanyidde okugenda okulambula nga bagenda kulambula gomba asemba bule maddu naye kati twatandise okugaziwa farms gye babadde abantu batatera kugenda twabatutteyo mu bitundu by'embalala kati gye twayingidde farms ziri mu kumeruka enkya n'eggulo
0: mukulikeyo
1: sabo twavuddeyo
0: Abantu bajumbide
1: era bagenze ne balaba embuzi zaabwe.
0: Okay.
1: Yes sir.
0: Okay, tweyanziza nyo tweyanzege mukuru Kalizani.
1: Yes sir.
0: Lero tugenda kutunulira ku ki Kalizani.
1: Lero ebyokugerako biba bingi. Naye tugenda kutunulira ku ngeri okugaziwa mu byenfuna.
0: Okugaziwa mu byenfuna.
1: Yes sir.
0: Okay. Oyo Kalizan agambye agenda tusomesa lero okugaziya oba okugaziwa mu byenfuna. Okay, awo nyine wenjagala tutandikire Kalizan.
1: Yes sir.
0: Okugaziya mu byenfuna oba okugaziwa mu byenfuna. Kitandika di era kitya?
1: Naliko omuvubuka twakunda bira wano. Ne mu biseera nga ndi muvubuka ebimu ku bintu bye nakola kwe kutambula nga njagira
0: ogaziwa
1: nga ngaziwa kati oku kwali kujagira kubanga ebyo ebiseera nali sirina ddembe ligaziwa naye omuntu afunyemu ku ssente ye muntu gwe tugamba nti agaziye kubanga enfuna ye ebe susse enyingiza eya bulijjo okuwa ekyokulabirako nasimbako ku miti naye miti bw'ogusimba ng'oyagala omuti gugaziwe gukola amatabi gukole ambulera tugujjamu olulimi ng'oyagala omuti gugaziwe gukole ekisiikirize ekinene kyokola ogujjamu olulimi olulimi lw'omuti olumanyi
0: olulimi lw'omuti kekana kandi badenga omutwe gwa
1: omutwe ogukula okugenda mu bbanga
0: yes.
1: ogumenya
0: ekyo kituufu
1: bw'omala ogumenyamu kyegukola Uchukwe unisa Awo tuwamera ulimi lulala
0: Uomenye
1: tuwamera lulala Na yeche gukora Kwe kugumira Manjiva gamba basajja mivule
0: Jiwatula
1: Nejigumiza Katiba ito kuwatula Kwe kusule vikora Okugumiza Kwe kudamu kusimba
0: Amakanda
1: Negudamu neguloka buto Kati ekintu kugaziwa omuntu yenna anagaziwa obe kintu kyonna ekinagaziwa kibako byekikola ebikirumya oba byebakikola osobola okubanga byekitufu oganye okubikola ki ng'oli muti ng'oganye okwejjamu olulimi nini waba wajja n'alukusikamu bamala okusikamu olulimi olwo otandika okuleeta amatabi amalala okugaziwa tekuliiko myaka
0: Baba malo kujia mulu limi, otandi kukuyia echidako.
1: Otandi kukuyia echidako. Era, omuntu, by the way, omuntu anayogera, chimufuru okubanga anayogera. Ruba lulimi.
0: Yes.
1: Na ye, chimufuru okubo wenja ulo, mkoze sayaru. Kati oruta. Kati no omuntu anagaziwa. Tugenda kulaba olulimi chechi mu byenfuna olulimi ye cheche kinyusi awava sente joyingiza buli mwezi joyingiza buli mwaka joyingiza buli lunaku
0: abamba banyoga anti akalimo ye nyabo yesebo
1: yesebo ye mama ye tata era kati awo omuntu agaziya ebyenfuna soko tunulire wa wenzi ja sente buli lunaku
0: olulimi
1: bosigala ngo lukozesa mu ngeri ya bulijjo ero sigala oli wa bulijjo teruliko myaka teruliko size naye bwotegedde odukozesa lulino dujamu otandika okugaziwa okuba matabi amalala
0: kadde mu konkafune bulungi kalizan
1: olunaku lwoyize okukozesa akasimbi akakatono kofuna bwe koyita akatono lwerunaku lwotandika okugaziwa mu byenfuna
0: awo nkufunye bulungi
1: kati okugaziwa mu byenfuna tekuliko kiseera naye kiriko ddi lwosazeewo
0: tebiri okugaziwa mu byenfuna tekuliko nti kasitansuka emyaka bwe giti kiba kigaziwa
1: apana Colonel Sanders yakola KFC yatandikira ku myaka nkaga nga bamaze mugobagoba ku mirimu amaze nga ne majje bamugobyemu yeje yalowooza yagamba nedda mu bulamu kiki kyennyinza otandika n'agamba naye kantandika okusiika enkoko Naye kimanyi nti abantu bangi abasiisa enkoko nga yakagisikira emyaka kumi ku kkubo naye nga takyuse
0: kituufu
1: ontegedde maganjo mu nsonyi omwogerako ngenda ne mwogerako maganjo Green Mirrors yatandika asiika soya musomesa mutendeke ne bwavu bwamuluma n'agamba nedda mukyala wange jangu tutandika okukola ki tubeeko kye tukola ne batandika okusiika soya olwaleero basuubuza nsi yona it is an international company
0: yes
1: nina mukwano gwange nina wenzija yali obi wange njamwogerako kwa namugamba njamukozesa bamwita James James baamubba bamubbira emakindi awo yali asula bwe bamala okumubba n'asigala nga talina kyalina mu bulamu ng'ennyumba njereere kye yakola kwe kwefuula omulalu n'akwata ekikutiya n'atandika ng'okulonda obucupa njogerako ye muntu agamba mulimu abatuleera ebintu binene abantu abo ne balowooza nti nno byetaagisa abantu balina kapito balina sente nyingi James yatandika okulonda obucupa nga bwabulonda n'abutwala akawungeezi n'abutunda olunaku yatandika omulundi gwe ogwasooka yafuna emitwalo 208 mu pulasitiiki kubanga obwabulonda teriyabo muguza wabutunda babuwa sente
2: Yangamba oluvanyuma lw'ekiseera nga alonda obucupa ekiseera kyatuuka nga alonda n'ebyuma kubanga nabyo yabifunanga kati yali asavinganga emitwalo ebiri akanana yafunanga emitwalo ebiri mwakanana nga asavinga ebiri natandika okusavinga emitwalo etaano etaano obutasukka myezi munaana yali amaze okugula bajaji nga mpya kwakolera emirimu olwaleero y'omu ku bantu abagula embuzi mu YPA nga tete yagula emu nga teyagula ttaanu lwaki olunaku weyazuukuka namanya nti no bye mbadde ndowooza nti mbirina kati sibirina nina okuva mu comfort zone yange lwe yazuukuka n'atandika okubaako kyakola
0: anti kati tebayokalizaani
2: yes,
0: wakati nga tukyatunuulira okugaziya mu byenfuna njagala ombulire biki ebisoboka okukolebwa omuntu singa abalowoozezza ku kufuna waazaaliza ensimbi ze biki ebisoboka
2: okukolebwa ebimu ku bintu
0: kubanga abantu bangi bakola onaakola nonaakola olina tukugaa ekyamazima nkoze naye biganye
2: akoze biganye
0: bamu nibatuuka nuga nkubulire sente z'obugagga tebazisonda busonzi bateba nte
2: obugagga buliko endowooza nyingi
0: babyogera
2: buli muntu alina endowooza gyalina ku bugagga naye obugagga osobola obusonda naye tebabusonda
0: obugagga
2: tebabusonda tosobola kukuŋŋaanya sente okimanyi nti omuntu afuna emitwalo asatu oze kimwetagisa emyaka emeka oweza akawumbi kubanga mu mwaka mulamba agenda kuba asevinze miliyoni satu mu myaka kumi aba alina miliyoni ameka asatu okuweza akawumbi yeetaaga emyaka emeka ayinza osevingira emyaka ekikumi tekisoboka naye omuntu omugezi agenda okugaggawala ye muntu afuna sente entono n'azituma omuntu n'azituma sente olina okuzituma era abanoonyereza bagamba omuntu anaagaggawala ateeka okuba nga alina emikutu egiyingiza sente musanvu
0: ekitono
2: egitandikirwako musanvu naye kati oli mukaduuka ositamye olinda obugagga noba najja ne bagula ebintu ebirimu byonna ne babitwala byonna ne babitwala togenda gaggawala
0: kyokyo kituufu
2: nawe kibanga kibawo nga buli lunaku byosuubula byebabitwala ne tukwenya akakumi era togenda gaggawala nekigenda okufula ow'enjawulo kwe kukwata ku bino byewatunze n'okwata amagoba ku byo oba noyabuzaamu kapito n'omutuma akole ekirala
0: kyekiri kyogambye nti kano kofunye kitwale nti weekuddemu olulimi oyiye ekiddako
2: kuddako after retirement abantu bangi tebalowooza nti emirimu gino gikola ki
0: giggwawo
2: abamu ku basajja nze benawuliranga nga basoma amawulire abamu ku basajja benalabanga nga bavuga emmotoka z'empaka abavuganga obugaali bw'empaka ku mulembe gwaffe abafuna sente mu ebyo olwaleero amaanyi ago tebakyagalina kubanga emigi gy'emipya gikola ki gijja ne sekalala tumuwulidde bukyaŋanzaalibwa ekimukumidde mu mawulire n'okuba nga tukyamuwulire okimanyi mulimi mulunzi kubanga kyakola ensi ekyetaaga buli lunaku
0: sikyalumu
2: ontegedde kati akantu kano akatinikookola baako kyokatuma byonna kale nga obikoze biganye kati jangu mu YPA kubanga ffe tukugamba nti sente yo ffe tumanyi awali sente nina omusajja eyankyalidde naŋŋamba yalamuzza ensawo yabadde agulira mukyala nsawo naye ng'agula leather ne strictly baabazungu kye batusinga baba bagula batunda bakubuulira leather waddibaki naye nga yabadde alamuza ensawo eddiba ery'embuzi ensawo nga ya dola bisatu
0: eddiba ly'embuzi
2: ensawo ya dola bisatu kati bwe tugamba omuntu nti embuzi ya mitwalo nsanvu mwemeka mwetaano ya mitwalo nsanvu nakubimpa wana kubinduru ekimukayanya butamanya
0: babaka eh nga bazisera
2: that is ignorance
0: bazino na juba
2: that is ignorance obutamanya bwebuletera omuntu okulowooza manyi nti abantu abasinga abalowooza ku radio nga tayingirangako mu studio kati ayinza okulowooza olina ekintu mwoyingidde mulimuli bakusaanikidde bakusibye
0: ndi kumigwa
2: oli kumigwa ye ndowooza gyakola ki gyalina era atayingirangako mu ku TV station kati alowooza mu TV olina ekintu ky'obeeramu awo nga kyanjawulo
0: tolowooza nga nti ayogera ku radio abeera omumunda
2: abeera omumunda waliwo ekintu kyayingiramu baba kuwanika ku mulongo oti waggulu ekireetera abantu endowooza bwetyo butamanya kati ebireetereta ku mpewo obwebitu tubyogereko kwe kuddira abantu tubaggyemu obutamanya bagaziwe mu byenfuna kubanga ebimu ku bireeta obwavu butamanya obugagga ng'oyagala bukola nga bukyakulemedde gula mbuzi zirunde fatu gamba omuntu nti osobola obutalunda na YPA directly ekulundire kubanga nawa ayagala okulundira sibwe gwetaaga ennyo jangu ogigule ogitwale ogyerundire fe kyetujja okuwa akatale tujja jje kugulako
0: waliwo ekyebuuzibwa kaliza omuntu asobola okubeera unagaa nti fine mwagala tugaziwe mu byenyingiza mu byenfuna naye oluusi emirimu gye tukola tegituganya kukola birala tetufuna budde tukole tutya
2: teri mulimu gugenda kukuwa budde kukola bibyo mukama awo kyagula ku ggwe okimanyi
0: agula ki
2: akugulako obudde
0: bwasasula
2: budde bwo kati nawe baako ggwe osasulwa obudde bwe akukolere okategedde
0: kademu
2: mukama awo gwe kyotradinga ku mulimu it is time
0: era abiraga Mustafa mwetaaga sawa bbiri wa
2: Mustafa mwetaaga sawa bbiri njagala nnyuke ku budde bwe buti kubanga akwata obudde bwe n'agula ku bubwo bube akolere obudde bungi
0: yakosikategedde bulungi
2: bwemba nga nze nanyini pal kangeze naye nga nina hardware nina supermarket nina ebirala byenkola byonna sisobola biddukanya mulundi gumu kati kyenkola nsigala ku mulimu guno ogwensi gwemanyi nti no gwe mulimu gwe ogwa professional yange nti professional yange eri muki
0: ntieri
2: mu byampuliziganya nti kati nze kanjisigalemu ntuule wano kati mbeko gwensasula obudde
0: atule
2: mu hardware mbeko gwengula obudde bwe atule mu supermarket olwaki olwokumanya nti nobagula budde ogenda kukolera na mu shifuti olwokumakyakeere obudde bwe bwe buggwako obusobola omusa

0: Okay, bajita pale FM chikumi mu musamba ka muza mwinda ekula eri omuntu wa bulijjo. Yes, afandi kawe.
1: Yeah, mbadde nkyannyonnyola kucha ebitundu bino bye tukunganyizaamu amazzi. Byonna kyetoloolera mu kubiteekako fence. Abaana tebagenda kuzannyirayo. Ye baana bokka, waliyo n'abantu bafa abakulu ne bamubikira. Bamubikira omuntu we. Naga nti bwe kiba ettaka oba ne baga nti ettaka kkooti esazeewo nti siri yo. Ekintu kyonna ekiyinza okuleeta depression mu muntu oba embeera y'okwennyamira. Okukakana ng'omuntu oyo agudde mu kidiba kyo. Kanyongereko n'ebidiba bino bye tusima. Ebidiba byaffe bino bye tusima okufukirira. Ennaku zino tulina amazzi ago agasimibwa abantu ne bagassaamu pampu. Pampu ne zikuba amazzi nga zigaleeta mu ttanka oba abantu obimanyi. Ebintu ebyo byonna nabyo bye tuba tubikola tuteekawo fence tuziyize nnyo abantu okubituukako kubanga tekinyuma kuyiga okuyiga nga kituusewuwo. So tugezeko okulaba nti amazzi gano bwe tuba tugasemberera tufeeyo nnyo, sikyakuzannyirako.
0: Okay. Bajita pale FM chikumi mu musamba ka muza mwinda ekkula eri omuntu wa bulijjo. Afandi makoha oyina kuwunzikanako ku nsonga eyo?
1: Tuli mukuwunzika.
0: Natera okuba waba amasimu babakoze.
2: Waliwo ekingi gundi eno ya babakulembeze bayambye batya poliisi mu mbeera eno. Tikati ku myalo okubeerako abakulembeze kyalibadde kirungi nti eryato bwe liba ligenda kusaabaza abantu nga liva ku mwalo gwo. Mugezeko okuwandiika amannya g'abantu abalinnya eryato kye tuyita manifest. Tegere nti gundi eryato lyasimbudde kitobo ligenda Kasenyi. Wabaddeko abantu bwebati n'emigugu bwebiti n'ebintu bwebiti ne bwebiti. Then kino kiyambako okutegeera nti maybe oba mufunye obuzibu nga mwetaaga poliisi obayamba kale sijagamba poliisi marina eka ngambe poliisi obayamba. Ne mubategeeza kiba kiyamba okutegeera kiki ekyetaagisa okutaasa abantu bano. Kubanga bayinza okugamba nti lifunye obuzibu bwe buti temutwala eryato nga ttono ate okutuukayo ng'ebyetaagisa eryato ryetaagisa lyalibadde ddeneko okusinga ku gundi eyo. Naye bwe batufunyeko ekifaananyi mutusigidde ekifaananyi tumbaddeko abantu 200 tugenda tukaleka bayinza okuba nga bali 25 ne tugenda n'obuyambi osobola okukola ki okutaasa abantu bano 25.
0: Ekibuuzibwa afande makoha nti akabenje bwe kaba nga kazze ku nyanja mulimu abantu be musobola okusanga nga balina ebibogerako abamu ne bataba nga tebalina byogerako. Mutegeera mutya bano gye bavudde?
2: Anti kati awo waliyo obuzibu. Kyovola abantu bwe baba bakuwandisiza ku mwalo waliwo ova. Tutegeera nti ono mwami Kisenyi yabadde mu lyato lino. Ennamba y'omuntu bwe gyabadde agenda oba omuntu amulinako oluganda bw'amanyi ennamba eri bw'eti. Basobola okubira omuntu nebaga nti mwami Kisenyi yafunye obuzibu mu kitundu ennyanja. Kiba kiyambako. Then bekatugeze nti wabaddewo akabenje nti era tuliyiye abantu mu mazzi. Tegera nti baddeko abantu 225. Netugamba nti kati abantu abawonyewo be tulabako obulungi bali 15. Netugamba nti kati 10 be babulako bokka. Kati bwe tuba tunoonya bano 10 okutegeera maybe abaafudde tumanye oba oluusi nga n'omulala naye yawuze n'agenda nga tunaba kutegeera. Naye kiba kitwako ekifaananyi muwendo ki gwe tunoonya gwennyini omutuufu okusinga bw'ogenda. N'obuuza olina gamba nti ngeri yabadde tisinyoli yabaddeko abantu nga 15. Olina gamba ate baawezi babaddeye nga 26. Kati bwe baawonyeewo 15 be mulabako ng'oli agamba nti baabaddeko nga 15 kiba kitegeeza munoonya 35 ng'ate oluusi tebaawezi. Naye bwe kiba tufunye gundi eno figure zino zituyamba nnyo okulaba nti bwe tuba tunoonye kitutegeerako oba kituteebereza okubanga kiriko kumpi ne kwekyo.
0: Oli asobola okugwa mu nnyanja n'asigala n'ebimwogerako?
2: At times kisoboka. Banawalo bambala jini zaabwe n'osanga maybe waliwo nebitusanga oluusi ng'omuntu yafiira mu mazzi netumusanga ngali n'ebiwandiiko bye mu gundi mu nsawo ye.
0: Bagamba nti ennyanja olutabuka esooka kwambula mpale.
2: Si bwe kiri ennyo. Naye maybe ekintu ekisobola ekyangu ennyo okwambula z'engatto. Ye ngatto zo zitya ne bwoba osibyote kyangu nnyo okuvaamu
0: Yes, Kawe.
1: Actually, kuchabadanchategeza, kanchi kutegeze, ndoza chiveyo bulungi, kumyalo, ejitambuza abantu, tuina olupapula. Olupapula olu, lulino mutwe, nti passengers manifest. Kulupapula olu wansi, waliwo amanyago, namba ye yesimu, ne namba yo mtu gwe tusobola okubira
0: singo bofunya obuzibu
1: ne nini namba yo national ID soka kati kulupapulo lwo kutubawandika
0: olubalujuza buli lunaku
1: buli eliato nga tugeze ovakasenyi odawa
0: ovakasenyi ugenda kitubulu
1: ta kitubulu wa si kasenyi yenyini ya
2: ugenda nsazikale katika ugenda chimi
1: ne tumanya nti baba nukakati basimbudde bali abantu abiri mu batano.
0: Yes.
1: Olupapulo olusigala
0: wano
1: kumwalo ne sawa ze musimbuliddeko
0: lujuzibwa bana abasabaza sosi bana bagenda okuvuba
1: tuina gwe tuyita chairman transporters I know muntu beba lujuza ye department yeyo akulira but transport fetu supervising
0: anti kyembuza mukuruka oya nti banu abategese eri atuli abwe ngabagenda kuvuba kusawa monano ogwekiro bona bo bajuza olupapulo olu obalujuzi wabali abatwala kago ku mwalo
2: omulala transporters ogachali bade
1: kati ate bana abavubi nabo balina arrangement yabwe
0: yanjawulo
2: kubanga ti baba babira ne katugamenti
1: baina na nyinyi ya
2: kwenda nyinyi yatu no maya tumuliatu yange bulimu kaoya kajimune bebakoziba
1: oyo abantu baba
2: manyi bulungi
0: na nyinyi yatu yetagendera ko
2: ebisele singa baba gagate babuba bakosa
1: bana yes na tugeze kala agendede ko ne babula abo
2: gundi yageze
1: information yabo tujifuna mangu
2: ye banyangu nyo kufuna
1: ne bana abatao abasabaze ona aita mu buyisi ava chireka bamu agenda tatera nyona kubera kunyanja
0: waliwo kenjagalo kubuza kawoya ferie wa fe kumansimbi bwetwakanga kuruze iyo ku okukima mazi waliwo lye bayita eriso lye nyanja nga tewali nyanja nenga bakaita bate obakatebe namwe mukamanya abamalini akatebe makoho katogidi
1: akateba ati
2: kabela kabundi ndi kunyi sira pela nga kuchitrogo
0: nenga kawamvu bogwayo tonda
2: nyu era bogwayo kizibu nyu okuvayo kubanga liberanga tosi na
1: ye nga kabikeke tosi
0: nenga kawamvu nente bogwayo tinda
2: bogwayo tonda kabaita akatebe
0: kati omuntu waba mchalo na gwa mukatebe era baba kubira
2: yes batukubira
0: mosa bulo kujjo omuntu mukatebe
2: at times kisoboka times kiba kizibu
1: no era
2: uli bela tosinti bwagenda yo bwati naka kubanga never drivers ba drivinga mazi bano balubira ba drivinga mazi neti basobola ku drivinga mutosi kubanga etosinti lija kukiriza bima binokola ki kuisa muka kati kiba kiba kizibu nyo mtu agunde mukateba kola ki
0: okuvaya
1: na era kituzayo ne kuchiri kubaya badda akyogedde ko nti togenda kunyanja ngo oli weka oli bwagwa mukatebe nga muri basatu bana ndoza oli asobola musindiki omuwereza omuti
0: baba oyo akatebo kamanyi
2: bibi kuka yaulo kanyo yesa ka tana kala
0: bakakatebe fetwa bilanga mucha nga nente ndibwebe elimu kunywa mazine elinya mukatebe
2: tedda yes akatebe kuka
0: kalalamu
1: neka kati nga wachi mu bifo byo nagwe katebe ko yagala okulagira konti
2: no rusi babutamanya nti katebe nulinya kunga totegedde so kisoboka
0: ate kali yo mchalo watali ba driver
2: nebe kamera kumpi nda wali ba driver nga bakamanya nenga ti baba the supervisor zingo ogende nga kutoka manya era bwo inzo ogende nga
1: ndoza echo chetololera mu kumanya environment yo okumanya amazza agabaliranye na butya bwegali
0: waliwo kana akantu akalala kawoya akajja kunyanja ne kakula katinga kalinga eyo nayo mpulira bagamba nzibu te kubye mato owayi
2: nsoke kubanya mato nayo fine to
0: ba marine mugiri na kama gezeyo
2: no nsoke mpeo kati tusura kubye na magezi ne kitugamba kiri kimuntu bobola benge nsoke je
1: vugango
2: jivira choka
0: Yeduka.
1: Nanti na vugango jivi.
2: Vugango jivi.
1: Embera y'obudde mwabadde otambudde ng'otegedde embeera y'obudde kubeera ensoke byetoloolera mu mbeera ya budde nga enkuba endowooza enaabeerawo n'empewo ennyingi ennyo
0: ensoke yeetoloolera ku mbeera ya budde
2: ensoke terina nnyo gundi puroguraamu yantugamba nti enkuba egenda kutonnya kubanga bw'otambula ku nnyanja kyekintu kiraba nti olabawo ng'akale akakuta kwakwatakwata ogenda okulaba
0: ngaensokeze ate manyi okutumbeeza mu bbanka
2: exactly so yo teririko formula nti bw'olaba bwoto otegeera nti oyinza okalaba akale neteberayo naye ni most case osobola kulaba ng'akale then ogenda
1: akenkuba
2: akenkuba yes
1: so kiddayo ku kiri nti era si embeera y'obudde eyo
2: nga yo ekoze naye tekiri automatic nti buli lwokabeerawo akakadde
1: kuba ebiseera ebisinga mu musana si kyangu kulaba nsoke ezo okuzikuyitawo
0: ne kano kankababuuzimu ab'ebyamazzi muyinza okuba nga mukiinako okumanya egundi eno rainbow yeki musoke eyina obuzibu bwonna kuba balunyanja
2: Rainbow eno terina gundi yamaanyi nnyo kuba lunyanja lwakuba nti scientific teriyo buzibu naye lwakuba nti abantu baba balibagamba mbu simanyi bwe musoke simanyi abali kunywa mu nnyanja kati bw'oyita kumpi agenda okukola gundi
0: agenda kunywa kati ovula bambuuziza mmwe kennyini abalunyanja
2: scientific tekiri scientific kubanga ensoke bw'otunule mu science bw'oba osomengeri ensoke gyejjamu ebeeranga vepa n'ekolaki nilitaka kundi yeye abamu bagamba nti Noah's Ark kati katonda abadisimiye yaliaga nti abadde agenda kusanyawo nsi kati abasonyi olwa Noah's Ark
1: buli omu alina
2: vajoni gyalabamu ensoke naye nga ensoke yesu musoke yesu waulabe ekintu ekyobulabe nyo yensoke ate byawukana ensoke ne musoke byawukanira ddala ddala
0: kawoyo byawula
1: musoke anti ensoke kekano musoke ye rainbow kaka kuba jukira so sike ka tukubane ku police ya fe yekalanga kajja bwe kachokale tenso
2: bwebe kute inzo kwata nga direction katugezenti bwe tandiki denga wan ne kubange egenda paka ne bado tukanga ku CPS nenga wano na we yeze
1: jereta kakuba kuluka lune ne kumazi ensoke
0: bahita we munzi jukiza kine kigundi ekisamba ekyatambulanga ku mazzi abantu ne batandika okugenda nga bakitambulirako mu abamarini mwagezako okubatangira obakyali tekinatabu
2: twabatangira okukigendako kubanga basooka ne bakirabanga gwetulaba nti byali awo ebuzira port bell
0: nebusaba
2: nekituukayoko ngaabantu bagendako ne batambulirako nga kibumunyo naye ofcourse twagenda tubatangira okukola kikubanga kyali kigenda kuvaako obuzibu
0: ate nekimala nekiddayo
2: mwatu
0: science kyali awo
1: buli omu yajja nekyanyonyola kyali kyampewo okusinga nga yekitambuza naye ofcourse tosobola kuleka bantu kutambulira ku kintu bwekityo kuba kiyinza otutandika okukolaki okweyabuluza ng'ate kiri wakati ku mazzi
0: nalaba abaali basibye akaguwa nga batandise okusolooza ssente nti okusala okugenda okukitambulirakookonaye
1: nga tebalina bukugu
2: bwonnatebakirinako buvunanyizibwa
0: naye lwaki bano temwabakwata abo abaali bateekawo embeera
2: twabagaana eventually manyi mutu ayinza okutandikawo akantu nga temegedde ogenda okiraga nti abalikola bwe nebagamba fuse business then olyoka tuyingirawo
0: kanzi gye tutandikirawo Okay, bajita Pal FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Wandiika essimu eno ku mabbali gy'ogenda okubako okubaako ebibuuzo by'obuuza abasirikale bano. Essimu eri 0759 107 900 ne 0782 36 66. Teweerabira bannaffe aba Islamic University in Uganda, Kabojja. Bategeeza abazadde mwena nti no university yajja okusitula eddaala ly'omwana omuwala eranga bagamba nti mugeni masono kubanga mwetanira okuleta abaana bawala bagini masono kubanga babangulwa ku university babategeza nti ne ku mulundi guno balinawo enteekateeka y'emisinde mu bunabyalo egigenda okubeera mu nnaku z'omwezi abiri mu musanvu omwezi ogw'omwenda erabaga nti mubegatteko bw'ogula akajoozi okwetaba emisinde gino obaako ettoffaali ly'otadde mu nteekateeka ez'oku dukirira omwana omuwala essimu eri 0757 7250 okumanya ebisingawo. Hallo,
3: ono Katumwa Yusuf omuzi wa boda boda kato mu katale.
0: Yes, Katumwa
3: mwami Kayongo we bali kuweereza n'abafaani bawuliza bulungi ajatya siyakwaline yaside kisasi naye kyebadde muza mwami Kayongo kikati ngaffe ababooda kubanga ekibuga kiri muntu obazira ne bannaffe obutambi obwo bwe buli ng'ababooda bagwa nnyo mu mazzi mu myalo egyo gyolabanga enkuba bw'etonnya oliwo n'agwamu basobola okututeerawo omusomo ngaffe ababoodabooda ne batuyigirizanga okuwuga era ekyo ne bakijjawo ne bakitwala ne mumasomero abaana ne baba nga babatiikirayo olunaku nti lwakuwuga kuyigiriza kuwuga naye naddala ffe ababooda basobola okututeerawo omusomo aga nti ababooda mugende ekibuli mujja kuyiga ng'okuwuga okusobola okuva mu mbeera kuba amazzi gatuyisa bubi n'ekyokulala obwavu nga butuli bubi.
0: Okay. Bajita pale FM 10 mu musamba kamza mwenda ekula eri omuntu wabulijo. Hello.
4: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Enzela manzali mutai wa programi wano na masu.
0: Yes, Ramadan.
4: Kukani siza nya wa saji ya hongo babuze vivuzo.
0: No.
4: Ndozo chilabi doti anzazi babuze. Omanya okogera n'okukola kyanjawulo. Abogera nayo okukola kutono.
0: Lwaki ogamba bwotyo? Okay. White Star Magyo Sabuni wabuunga Jude Birungo okuva mbanaffe ababidiko mumwekwategena kudduka eri kuli okumpi oba supermarket olabe ng'ofuna White Star Magi. Hello.
5: Salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Waaleikum salam warahmatullahi wabarakatu. Yongeza kudobozi nkufune bulungi.
5: Ebale kutuweereza ssebo.
0: Webale kuwuliriza.
5: Ssebo nkunkale ssebo. Nze mukwano gwo ow'ebuvuma.
0: Ow'ebuvuma musajja wange. Ensi ekuwulira. Ddamu nkufune bulungi. Seruganda.
5: Wangi ssebo.
0: Ogambye otya?
5: Enamba eyo okubyeko bagikute oba tebagikute kuba nvuddewooko katono.
0: Enamba tebagikute.
5: Tebagikute. Kaakati nekyemba wakanyamuko tebagambye nti bawandiika ku matono nze ne mutambuzi wa ku nnyanja. Naye sirabangako ninyireseyi sirabangako we baali bagambye nti batuwandiika. Abasaabaze nti gaagano waliwo kiyamaani kikirabangako. Njagala bakinnyonnyole bulungi awo nze mbawakanyizaamu awo.
0: Okay. Bajita pale FM 10 kamza mwenda ekula eri omuntu wabulijjo. Tuwera bira bannaffe aba Mars Islamic Junior School. Mars Islamic Junior School basangibwa nsangi bwali bategeeza bazadde mwenna nti okuwandiika abayizi kugendera ddala mu maaso wali ku ssomero. Era nga bawandiika abaana ab'obuwala ssaako n'ab'obulenzi bawandiikira ddala okuviiririra ku nasale pa ku kibiina ekyokuna. Era bategeeza nti balina ne daycare bakwasa Qur'ani ku mwoyo compound weri wagazi bulungi security eri guluguru kibakola bakimanyi ate nga bakyagala. Balina emotoka ezitambuza abaana era nga bakugamba nti omwana bamujja ewaka ne bamuleeta ku ssomero ate ne bamukomyawo amasanyalaze weegali ate nga ne standby generator weeri. Njogera ku bannaffe aba Mars Islamic Junior School abasangibwa wali ensangi buwali bakubire ku simu eri 0700 9993 ne 0766573 25 okumanya ebisingawo. Hallo.
6: Waalaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu.
6: Wajaliyo.
0: Jendi sebo.
6: Karolombo butayi bwaje.
0: Ani ono?
6: Ono mukwano gwa microphone master.
0: Kasori.
6: Sebo.
0: Kasori abamazo bawulira.
6: Wanji.
0: Aba marini baba nube nina wano.
6: Aba marini mbaulide bulunji na yeka kati nzechemba buzamu. Agenza wa mkusoka jukira afane makoha wapade ya katanika. Wandavyo wanonga inovu injavu satu sebu. Mzevu endavyo wakwevu nawe vora basi manyi.
0: Wali wano.
6: Ndavyo nama inja satu sebu. Tola banti ngovele la sebu ni kumukutu. Kakati nga mbuza atugambye. Ndo solo kwamba la life jacket. Ngekola zingoli wa kilo chinana. Ngate nga omulala wa kilo asatu. Kati jie mbuza. Zonzi bazi itawa. Chibuze chokubiri. Waluwa mspiti boti vuno vodula wa kunyanja. Gara mato kebalese. Kakena kutu ya mbaku wezio. Mbaba kena kutu ya mbaku kuzino vila. Mato gachika chidala. Afiride mwako yete pamunonya. Asukuru mbaku tumi desevo. Mnemba kulisa inakasa jasevo.
0: Okay. Webali nyo. Oyo bamuita Kasori Juma agambye nti afiride mbuno obwato obo speed boat oyo naye mumunoonya tusigaze dakika ziri ssatu amasimu gagano nga labaga kyayaka naye ndoza mugenda kufunza mu ngeri esinga okuba ekika ekyaguluka mbongere y'omuyaga. Halo,
7: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam. Yongeza kudobozi nkufune bulungi
7: kayongo bale kuweleza muganda wange
0: we bale kuuliriza
7: ono alina.
0: Yes, Aruna tuwa.
7: Alhamdulillah.
0: Eh.
7: Wewe bali kuleta bakulu abo.
0: Wewe bali wano.
7: Nega kati ze sembuza. Akuwaje namba ze simu ezo zokuba kagami je sai na muwoji kula ko bakola chi bajikwata. Kagati ko boji kubiye ko te bakonze chi. Tebaji kuleta lo za ti boja batu bakola duwe chi ko chibero musaji otajikwata. Lagene nabu zabuza na kati ali kutambula. Aine na jayo gelela kunye zabuza. Wewe bakwata masimu.
0: Okay, bajita pale FM chikumusambu wakamuza muenda ekura herio mtu wabulijo bana aba light properties bagamanti proti weziri bakulete de proti ziri na chifu makakinzi erange bisale bisoboka baga ibaziri no kuvirira ku bitu 45 kwana ya milioni 3 mwe mitwaro nkaga fita 25 kwa 5 milioni 2 45 ku 10 milioni 8 wajaba sanga wali ekiwatu le kumpi ne police asimwe dizro musambu nyabiri 3 mukaga 9 inkaga mobili banafa ba prestige majerini osiaji wa murembe gena kuduka kuri okumpe ba supermarket olabenga ofuna ka prestige buli kimu kitambulire dala bulungi. Afandi Makoha njia kusabu sibule guanga muda chika emu.
2: Situgenda kwa nukula vivuzi.
0: Hirageza kukufunza.
2: Kati njia kusoke na kumami gundi yonu mami. Mami katuma Yusufa agami. Tusubulo kigiza wa boda bodo kuga yes. Mwemba mwemusubulo kwe kula mwemba njine mwje chigo. Tupa training. Kukuga. Kuwele ringa temulila kimsasude wa dunai chikumi. Na haba mne program yo genda masumi la genda swimming pool tija kupatu genda kukulachi. Nga tuso mesaba nukulachi okuigo okuga. Kubangi kituwa gara tulisibili munti ya lize kwa okuga. Okutono tunokusubula kumuta asibu waba wabadeo uchi. Wabadeo uvenji. Then badabaga wama simu kare katugambe nti tuwazi. Tuwaza nova saiti naenga simu yebe la kutemuti ya kugama nti kukulualilo kubanga. Abade kulita tajiku kutete mdoroza nti
0: bechi wetu kuziro kwa. Ndabi ya mfurashinga kahu na endo za ayagala nziri mungu benda ala bechi ngamba.
1: Babuli ze wategele kubate wajia kutegele kulu wanji.

0: chinana. So yambra life jacket entufu yekilo chinana wakwe usukao over. Na yetu ugeza kupambala life jacket nga tusipula kubanira kilo chinana kubanga yote jia kuyambira kudala dala, dala nakatunu.
1: Afani mako hanja kusaba osibule.
0: Yeah. So abatuliza mwena mwena mbeba zizo kubanti mutadeo budeba metu beba zizo kupala angu kubanti mutuliza. Atene tuwa sabanti yetuwa gamba mbugeze kwa kubiko beza. Nafi betu konsaniza fi nafi tuziza hivi maka mafini tugamba. Waliwe katika chine chesi mwena tugenda chipu watangawa mungeri yone nangawa esikulo kulaba anti. Mwene zaba nubatu no bufu nangawa kuteke blo kubela. Nisigande okay. Inspector of Police Makuha Vincent ngambela chiku Police Marine Unit.
1: Okay, tuwe anza nyo hafande Makuha. Fandi kawo ya nawe nyo kusabo.
2: Ndoza tuwade tuli kumugua kwa simu na ye, kasitaze muna hakuwa ndoza echo chitambu de bulungi abantu bafaze mu nakuba okufindinga out wani abadde akubye
1: bade ni radikiride
2: so ababadde bera likiride ndoza cho tushiterezeza kati te obwera likirivuvudo
1: obwera likirivuvudo
2: kale so waliwo mukuru akubye okuve buvuma ngaganti ye byo kuwandisa abantu tabiwulira
1: banga kati ngatambulira kumazi
2: ngatatambulira kumazi kakati oyo agende ewo mukuru gwe bayita Kasimu ye chairman wa transporter
1: era amugambe enti mpandika
2: ye program eno ya jikola chi ya jiriko era tuwandisa abantu abagende elibu abagende namugombe abagende samba
0: ekintu kyokwewandisa kino tugeza ko kipresent abantu myale gisingo obuntu batutenga kikulu na yenga ni chitikitwe dopo vila ujagama chilichini na yetu mwikini ya gamini na fitibatu wandisa so vunaizi wabu kulawa nti aba kule mbeze kwa hino kulawa nti chini kini maishitwa nge ngenso nge mkulu wenyebali kuchiga ya hali
1: ok fandika uyandu za tuve
2: wana tuweanze ge bantu bangenchalu nakulu wa kulonda akaluluka sobolo kugwa ne tusigaranga tunyumia bweba kusinga simu sango ndo uzodawe newe teka teka tetusubira yo kubana buzibu bona banaye tetulwana olwaka
1: mu polisi nga munamwe mugena kulonde encha munasimba kulaini
2: fogwa fokusinga kujja kuwa kwa gwa kulu kumekinga sure anti mulonda bulungi
1: polisi teronda ROC kawoya ese kuulira
2: andika kati nze ndi ku duty na londo obudde na bujjawa zo gwange sijja kulimba nja kulwana nnyo ndabe nti okulonda kutambula kutya bulungi eriso weriri
1: nenga ba marini jjo kulo mukaga mwayeze
2: ino kufu fitwa
1: ze muzukuru wajja buda kayongo hakimu sabasajja kapaka awangale
3: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa
4: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apple nebike ebirala bingi
5: Owange olyotya leero
6: ndi bulungi
5: twetegekera naku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
6: lowooza ku bulamu bw'abantu
5: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati
6: era amagezi g'enkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
5: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli

0: kuna rwari na kuna mande enako zonzi ni makumi abiri musanvu mwezi gwa musanvu kumi biri makumi abiri mu musabiri mukaga gwe mwaka iriye muyoka ya kwenye kusawa tano kazi ya sawa tano watu ingira wano kupoza chiko musanvu katonze kabaka mwenda pa Afrika Radio okuva tukuwe chisinga okuva ko amusike yebye mizanyo of course muda mugwanga na Uganda kukalo Afrika ateko sane wale ili kukalo Rwabulaya za ifani mwini na kula timu enene ya pale FM Sports Team watugeno kumanga tutambula paka sawa zigenda kubera mukaga binjwe tuino na kuno olwalero anadela kutimu ya Liverpool nengeri jewe teke mkampeni ya kumi bili wa kumi abili mukaga kumi bili makumi abili musamuru wa mazo kubanga negatako kamuwawe ababuzeko ate tubenga tandikirao.
1: All right, mwenda abagenda maso kwa ntumuuliza omukutu guno gwa chiko musanvu akatonye zo mwenda pale Africa Radio Luwama sini ya gegange kwa timu ya Power Sports Team okulaba nga ensonga zona zita ambulia dala bulonji nyo maridadi sana kusaidi yeyo njaga lukumena nti mbeba za mwenda abali nafe ila nga mugenda maso kwa nti mutu uuliza sakuno kumena nti mtuulube kwa kibinja ulo muuliza omukutu guno. Of course, tugenda kumena tutulida ensonga nyingi nyo ezikuwa tukana nebiye mizanyo luna kwa lwalero mwuzi ya mtransfers maji nyo njini dala gage na maso kwa ntikata ambula wali kwa club level matimu gamu gage na maso kwa ntikakula wali gage na maso mwuzi ya akbo mwoto sakono kumena nti akula chi mwende chano ya natagendeko nti ya matimu okulitimia cha usi bagala kumena nti ma sechuali nga signature ya Jordan Henderson sakune Danny Welbeck chwe chito bwechili saidi yao nabalala ni transfers ndala nyingi nyo timu ya Arsenal nesonga za Vinicius bicha agenda basu kwa tupita ambula tebandu Vinicius future ye kutimia Real Madrid ya Charlie nina yonzi uzibu na utu ya kwa tukao masao kumera nti nesonga za tulia na yenga unakuruwale no nga Ivan mwa kutegezeza tukena kwa tutulia nesonga za timu ya Liverpool nga mwengena maso kwa nti media season yero era mwengena okufana na nga bali wansomu tenesi Andon Ilayola butia mwengena kwa nti bafana na
0: alright wetu tukena kumanga tambula songa nyingi nga uzivuli de of course impakaza sikafa Kagame Cup zisa video na kuna olwale timu ya Vipers wangu de game ya yokubiri campaign yeno nga kuba timu ya Gomahia gole bade mu kuwerere gole yomvubo koli Augusto Murondo yasoido kubanga tobo lyao atebede timu ya Vipers ate kusalama na malaga tambula kuva kwa na mudamu gwange da Uganda anaenda mu transfers akuma clubs agenja uru jukira basinga abetikira tikira campaign ya 12 20 mukaga abiri wa 12 musanvu esubira kutani kada kuzo mwezi nga abiri munana mwezi gwa Augusti eranga timu ya Express of course na basoido kubanga ate bakwata kwenye timu ya Wakiso Hill wali munteka teka nga wengine kubange tambula yuki timu ya Wakiso Hill of course aliko na maklabu za genja ulo kwenye timu ya Vipers na ulo kwa timu na hivi tebea tambula bulungi ni basali wako kude mchivinje chokubili so Express ulo kubanti wali maso udo kubanga wakumia umuleji yegeno kubanga tovoli yao tambula na yo wali munteka teka nga wengine tambula ate kusalia nebila abinji tambula wano munda mugwanga ili ya Uganda mpakeza Commonwealth Games nyozi genda maso wali eri mudamu gwanga ya Scotland mchibuga Glasgow munteka tikanga wetambula ate akusaidi yukare of course ngeti msuri ya fe engeda maklabu zigeza kwa kubanga geti kedeteke demu kampeni ya ya kumi bili makumi abili mukaga kumi bili makumi abili musanvu wali akulukaru wa Ulaya tuja tugeza kubanga tunia maklabu za genja ulo kuvenda kutimu ya Arsenal timu ya Manchester City ne timu ya Manchester United kusinza kwa kwebe bifo bulimu ya gizangu kubanga tumuli ya kwata mu campaign ya wede ya kumi bili makumi abili muetano bili makumi abili mumu kawuna kuna uraleno aduga batu ni ya timu ya Liverpool ane ngeji wa gizangu kubanga tumuli yao abete gede teke demu campaign ya kumi bili makumi abili mukaga kumi bili makumi abili musamfu wansobu tendesi wa Andonai Ariola tuge no kujamu campaign yenu of course nga binge vichu semuko Mutenes Anstrot wangu ni kikopo checha aso kena dala kutimia Liverpool mwede bisizoni ye msine ya daka yu nevite tambula burungi kabula kata barame kubanga wachika mpaka zaifu wa Champions League ya makule magambo wai ekiwundu wotachifunira dagala ngo budde bukyali kiyinza okusajjuka so mukulu oyo yesu okubanga tewa mukwata ku nkona mukwata ku nkona ne baleeta Andonai Ariola nga mujali ku timu ya Bournemouth era twamulabyeko ku weekend ng'azanya game yasokedde ddala mitambo gya timu ya Liverpool game eyo okukosa Johan Goza adenja ku bbiri kwa timu ya Sunderland naye atugenda mu campaign eno nga bije bikyuseemuko abavubuka nga Musala nga abatadde avubuka nga Andrew Robertson nga abatadde avubuka nga Ibrahim Konate bonna nga abatadde okwabulira timu ya Liverpool aluwama atugenda kujja ku timu ya Liverpool bingi omutensi byagezaako okubanga akyusa abamulabyeko wali munda mu ggwanga erya USA jagezaako okubanga atoboolyawo beteekerateekera emipiira egya pre-season of course game yasobasobola okubanga agizanye bagako bazanya game eyokubiri ngasamba timu ya Wrexham ate n'empiira emirala mingi oboolyawo jagenda okubanga basamba ku side eyo naye tuna training ye agenda okubanga akomyawo ekya Jurgen Klopp kyagezaako okubanga atoboolyawo ateeka aku timu eya Liverpool omuli kiza kubanga asamu mpiro kugwa speed chonzo kuita I intest game nikiza kubanga tobole asaininga basambi boloza tiyabaje kubanga ate bajja mu system ya team ya Liverpool rubama ngatugenda mu campaign ya 2022 mukaga 2020 musambo team ya Liverpool enete katika jebete sete semu nenge so far wabiyemu ngeje bageza ko kubanga tobole awo aba traininga wali mu kibuga Chicago mudamu gwanga area USA
1: bwetyo Ivan kusinzira kunzo nga bazigana masu kwanti zitambula wali ku timu ya Liverpool jukira nti Liverpool last season bafuna ebizibu byali bingi nnyo na dala buli omuntu the expectation nga buli timu abasinga bungi bali bamanyi nti timu ya Liverpool egenda kukola bulungi olwensonga nti bagana ne bakola signings ezali ezamanyi oba zoro za dizali sounding basa ininga bavuka okwali Florian Wirtz ndi basa ininga Alexander Isak kusente ndo bitili vezitali busanga kusente zitali ndolo ndi babaleta ngabachimanyi nti bagenda kuba ko kiba deliveringa oboli yao bakontinu wengene trek jibali wabazo kwa nti bate kenga yu kubela nti bali bali batu teriji nga tutu mida nti wadenga wadenga Jurgen Klopp yali abalese nga ajitese tese mulungi kubanga kiriza wakana Ivan wadenga Jurgen Klopp usizo niye ya semba yo bafu no wuzibu mkutuwa alemi kopo na hima amini mbiyo na na hini mbafu ni vizu mkumitu wala kandeni ono anisoti meyajia na atuwala nga asinzira kumanyi gari ya gari kazimi ndo ya Jurgen Klopp wadenga na hini chamu etagisa obukugu bwe bwenja ulo okutwala liji then ne bamusubira nti obodi house zone eno nti eri sizo teba deye na yataji twali de match kopo kati sizo de ne dako agenda kuba tya chikola bulungi ekitatambula nga bwe chali chikola
0: neto roza nti awali muko omukupapa eri abakulu ku team ya Liverpool kuba wembanga anzise mu division yange ento Premier League kale gwinzo bagwali mukisa na ya tele mukisa kwa jira kusaidia yangi ne njia msizo ni ya dako ebinete na mbula mburu onji ne mbwane uka decision ya mwe ne mbuga ukusinza kutimi ya liwapo tulipate tujimanyide ne mungeje balikiza kukubange performing uinzo kutatu ya amba kuwange nando zanti Ancelotti ya ndibada afuna yuko kubude oboli obusinga koko bwa buwebwa atomanya masa oboli ya yani koze byenjalo kwa hiyo byakoze ebitu kuba abagisinga kuba nga twetaaga twetaaga silverware anti njifunye musoni yange soka tweka batende sibanji neja ku timu namala emyaka ina namala emyaka 5 ngataina chiko ku timu nili amugumiyinkiriza namala na delivery nga fanu kya bulungi yaga ni Klopp yaga ni Klopp ngaja ku timu ya Liverpool yali season ya 2015 ngegwako chamtwali bango kutwali kikopo cha Premier League sasa okera dala wa kwantu echeje uche yakola anti yabazayo mbisera byawe bali bamanyide ogena mpaka za FA Champions League nagira kubanga chusa chusa team so kurange ndabanga team ayo kubalinga aba papa okuta Ancelotti Musoni zibinzo kaza yari amaze ku timu ya Liverpool.
1: Ivan ebanga lyo nkulavide gomu ku bantu abanyweze ebintu byabwe. Ira nota chita kugama no veranti onyweri na kwecho. Echo chogra from day one ngabaka goba and slot. Ne kusaide yange ndoza munti siwe kiri. Jukira nti yaga ni club oyinza obutayangwa nnyo mu kombera linga na Ancelotti. Kwanga Jürgen Klopp yali avudde ku timu ya Bayern Munich. Bayer Leverkusen. Yali timu yali ya Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Ngaina byakozeeko ebirabikako yali amaze okubeera nti atwala yali Europa.
0: Yatwala German Bundesliga
1: ne
0: timu ya Dortmund. Jürgen Klopp.
1: Yes. Nga chenzu kila waliwo final ya jibamu kubira ku final ya Europa.
0: Sevilla nga mkuba.
1: Sevilla nga mkuba.
0: Yari kutimi ya Liverpool. Mpilo kwenjikila kwa wakulo zaadi sato kwa emu. Yari Daniel Sturridge. Yia soko kutimia timi ya Liverpool. Ngo vude bucha adi na hati mtevi chuka muko. Ukakana abamu kwa wakulo zaadi sato kwa emu.
1: Yes.
0: Na ye na agena nga chusa. Nga agena sainga sambia menja kutimia Liverpool. Kwa wafana tujukila buru unji. Omusambi yake ni kubwa soko kusaininga yali joroma tipu nga mja kutimia shauri kwa ofo inekone yali yewedeko na amuleta ntukambono na mkade gwale se kutimu ya Liverpool yali mkade nyuna ye orembera yali mungu hizo gama ntoboli hao hizo tayama nyo timu ya Liverpool kwa Liverpool bagi nukueta joroma tipu nga baina wo Mamadi Sakho ne Dejan Lovren nge wakuma center baka ya timu ya achi
1: ya Liverpool
0: ya timu ya Liverpool nena kena kakiza kubanga kula chi chusa chusa mutimu
1: Sakho yafune bizi uye mbamu gama nti inamu kubidanga la gandimu ya chike nerwa change mkuleta profile ya BVB Borussia Dortmund kuwa nde kulaga wana kulaga utuhuliza ndi timu ya ndi yake ni club. Ya ina different profile to that of Ancelotti yali avudde muche mu Feyenoord obo vudde wala bubanga uva mu Feyenoord kwanga leagues ezitwalibwa nene zirinya that is German Bundesliga, La Liga ya Spain, Italian Serie A ya Italy, sako ne Premiership mu Bungereza. Kati coach ava mu leagues ezifanaka bwezityo atwalibwa nti abawankizo era osobola okumuwa ku time nadala kati kumusajja nga Jürgen Klopp yaweebwa ku budde neera nga kikulaga nga alaga nti ajja kuba ne progress naye tosobola kubeera nti olinga azimbye ekintu naye ate nga olinga akizimba oludde nga bwe kyatambulya Ancelotti kubanga bw'ojja n'otwala ekikopo bakusuubira okubeera nti ogenda kuzimba system eyo buli omu agirabe. Naye Ivan Fedat wali wanongola basi simu ya timu ya Liverpool nga mbutufu tebalina jibalaga just of recent ndaba bale abavuka bonda bonda mu kambu ya Andoni Irayola bagira basi wanti bogere bigambo bingi buli mwaka ba chetukola checho
0: naye nga tulage na ku Andoni Irayola
1: era sima tukayo
0: njagala muuliriza tumusige ekifananyi ekigazi engeri omutende sono jatusemu ku timu ya Liverpool no close anti again okubera solution again okutasa team ya Liverpool mu performance tabadde nungi amo previous campaign nti oyogede ku philosophy ya Ancelotti.
1: Yes,
0: nti Ancelotti again okuva munda mugwanga lya Budachi yali ku team ya PSV agenda okujja ifamu mbiseka yali team ya Feyenoord yali ku team ya Feyenoord nga ekikacho mpira kyatendeka obolanga kubasambi basanzeewo nga kinza okubeera ekizibu banga kigala mtu aile banga then abasambi abo okwadoptinga system ya Ancelotti yali alese kutimia Liverpool ntio ze nga waddeo Jürgen Klopp mpira gwada atendeka gugaya high intensity mpira kwa speed mpira kwa counter attack nti go kupasi nga kutono era wako timia Liverpool ngija kuwete kata achi satu kunya ndi bazo kubanga etewa goal ndi baje kuwa Anodi Anodi akubompira bakali gechi sawo bwa gwale sobozirai ukakala bakuwadde Sadio Mane Obama Madi Sala nga gole kola chi
1: nga gole,
0: nywa nti ona zenga yakubanga achichusa ngaga go tujizimbe kuvira dala ku goalkeeper Alisson Ramsey Becker tukutandike tunyeva juvandaiki anye Ryan Gavin Bachi anye Makrista anye Fran Vitsi then gole kolechi eyo kenye Vitsi atono mustage asemba yo mabalisa nti chovati ne mabalisa lono okuta kuyamba nti emu kuyafula salo wenja ulo gwe mupiro gwa counter attack nti babo yandi kasta simbula what njoba sino amulabye oba 20 Alexander Arnold nga mwo mupira ga salo munga akolachi nga atemo mupira nate mu system bwero nti buli omu oyaga akolechi sobuja
1: sabeko
0: afeli vachi sabeko makisa sabeko kazioni za sabeko tuliko tufune goal chikatono kufula salachi kujao potential ye kusaidi yeyo. So the dawa hivyo chini ngeje cha kwa mkoko performance ati mene
1: season yes chitufu chini ndi anisoti ya geza kwa galo kulete ya ensamba ya badachi mpira kwe mwongereza atenga jukira ne Van Gaal Louis Van Gaal yeja kutimu ya mani yu na ina ya galo kumena ndi ya kumena trendi yemu erebi mwule mwere na kakati nono yeja nga ya gala nye chitu chwa Chabadashi. Baine chini chibachifuna, noza bachi nja kuyo wani kwa ikraif. Chokumera nti, obera no mpira, no guzanya. Nechi nduwe chubasaruna ya chukozisa. Nechi kuzisa kulu unji. Etia, nga inama ball players maanji. Muyo, omgari mariyo Messi, Sangyo Buske, na balala. Nenga, ngini jiwa chukula mu, bachukula will, intensity. Kati, ile ono Arne Slot ajeta ku timu ya Liverpool echoko holding mpira
0: katono nyo mukuru mpali James agambe kwali atumbudde
1: mpali James
0: kuba tutadde ku timu jo agira so genda ku YouTube apale FM news oswinge live obengo kubere songa zonga zitambula avenda bekone mukuru abadde kabali Fahad olumagiza timu ya Chelsea insha Allah tuya kujana yona ko rencha
1: Yes, madam gamanti ekintu ekyo kye yaleeta nga oholdinga nnyo omupiira n'obeera nagwo ukakana omulabe neyeteekateeka kubanga bwetuna liigi ye Bungereza ye rich one bari physical nnyo ate ye rich gye basobola okubeera nti buli kaseera wetaaga okubeera nti toli mu kifo okubeera na mupiira byakuzezengera kuba kuta kuzezengera n'obeera nagwo mbwoguzanyise obeere nga osalako omu babiri basatu Bungereza kizibu kizibu mu era tulabye nga abazanyi abagezaako okuba nti bazanyi enzanyi eyo eyokuholdinga ennyo omupiira babeere nagwo ending up nga bali mu injuries obolusi tebasobola na kumalako season nebirala bigwa mu kkowe eryo kati Bungereza nga ki yagali Klopp ajja ku timu ya Liverpool yesanga abavubuka nga Jordan Henderson nga akyali ku myaka egiri egya ekito luzijukira bulungi kati Jordan Henderson namuteeka makati era weyamusanga
0: naye Henderson bamujja mu timu ya Sunderland
1: namusanga nga akwatirira namugamba nti togenda kusamba mpira ku timu yaki timu ya Liverpool wabula kyojjokola kuba two touches mu makati g'ekisaawe just bera na ai olabe omuntu omuwa omupiira bwe yakikola bali successful ne batwala n'ebikopo birala bingi okitegedde nga tozezengera naye kati ono yajja nga azizengera n'omupiira era kutiimu zonna ezikulembedde Man U Chelsea ne tiimu ya Man City bonna baamukuba nga naye ekimukubya Boba uza nga tukena kuwa na timu ya Liverpool ere ya high intensity era chiloze tokele banga dene pemga diyo ya gamba tatu sanga nko timu uzivu ngabu ya sanga timu ya achi timu ya Liverpool luachi nti baate kanga uwe meranga bakuma touches ntono nyo ngabali kuboksi yo na ya ono ngabame ere mamega nebanja nebali ento mpira oba karugizi wa kuwande Isaka Isaka na abuzoe buza na angwa witsi Kutse kwa kanaguzu akukubye na muri wa Graven Baji ndakuga babera nga

0: financial refundable nga obukwakulizo bwa bail otobukoze eki
1: tobutuukiriza
0: era bwe kiggwaako nti omusango bagugobye ogenda obanje sente zo era bazisasula.
2: Namwa tulira ya lero kuwokuna ya njawulo kundala.
0: Omuntu abali ku police nga muntu abamukutte. Temosi agenda kumulambula wadde kumweyimiriza. Nga tetufudde ku kika kya musango kye bamukwatidde. Omuntu ali mukomera nga bamusibye abere ku police wabu prison. Tasobola kweyogerera.
2: Okuva ku saawa emu paka saawa satu ez'ekiro. Namwa tulira manye ensonga.
3: Mudde cheka, amo kumiasa tu goka, pukwetu rose nsiona, buri kumacha, netukususulira mawulire, ingaba gabante, kosemu singa wablaya.
4: Buri ali Middle East nga amanyo Luganda uliriza.
5: All civilians must leave the following countries. IRGC,
4: webagambi,
5: United Arab Emirates.
4: Muveo,
5: basi vili anisimu enamu enatu wala bude, temutuwe kwa sakata, Bahraini,
4: Saudi,
5: Kuwait, Jordan, abagezi muveo.
4: Kakati uliri za malaika yokufa, ojimanyi.
3: Mukukule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
5: Omusajja we gwanga eri Amerika agambe ekijja leka kijje. Tugenda kukuba. Egwanga eri Iran. N'abaafu ebali bajja kunyeenya omutwe enti bambi mukuba.
3: Weyongera okumanya buli kumakya okuva ku ssaawa 12 kitundu paka ku ssaawa 1 ez'okumakya mu kanyumiro weyongera okumanya.
2: Eno ye Ayatel Kulusiyo ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi.